0: teu chirika hoji, teu kwenjinu, teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ah, Pierro. Jaya hati ya tu ya tu. Katika. Me kao kwe to tokwe. Me kao kwe tokwe be. No tigwisa mamashi. Taba mkwa te te te. Taba mkwa ima tikum. Mamashi mkwa ima tikum. Mba mkwa ima tikum. Ndesho mkwa ima tikum. Tate te kurishi kom mangoiko cheu mangoiko denga mangsho ko mama ji gwam katao ko ta ko te onwa ko kya kwa te ko game ko kya ye kunim ko a ta ko te te ya kuri ya cha ti nga ma sa cha ga pero ro cha ya ha ti a te te enya ma ko te em te ma ngem te ga ma ngum a khani ma ngum ma he Ngum yoga shama homke ma uma ta ngum ngum kanima ngam kanim ngum ki te ta kun ta kun ti ti mungwe ko je cha ti shwere ma sha jamo tinu jangi to ta ko jang na ta ga jam ko ni ko ma cha ko ma te ga cha si chi ya ho ta ko ho ma cha hi um amunga ko ana ko chin cha yo ro ko te num ba ni ko ha ka sa When you come down, Jack Dyke. Chin them dark, a Jack Dyke. When you come down, Trant, come down, Jamma, Jack Dyke. Jehovah, the Dyke of a tree. Caram, Tom, a Jack Dyke. Atta twe, Atta Cocomatin, a chunk on berry, Atta Cocon, Atta Quiz. That Dyke could clear. Tabai to tear, combine to tear a goody hair. I carried the goody at the theater. Gunima, she could your tongue. Yakai, guim kakere dima yakai, te gama tehoi, nam korom oitema te gamki, nan amanu. Trois chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka, gabeho na a, gabeho a, oita tamatu na nahoi tobe a, trauma, tema, shema, ahojum tunama kunim jankoma, guru ma te gamki cha. Chare ko enche ko ka a ko yem te gam ki a ki kha te gata cha ko mate ma twa ba ni twa ba nga ngi be twa ba ma tsa ka ra ta ba ku tha te ko kha ngi ki kha ngi ke bi ke ke bi ka ra kha ko na te ga kha nta te ho u wa tam twa ma nga o ma mama ji hwa hwa ra ko tao ta ko na nga o ma ka nye ndui bunu ma ka nye Kunim dam jamo kema kunim kai makuma kono ai kunima nja kyaye jaim ko kuta ko kanu nja kuwe nja che no kyaye tatete am kurima keri taba kitete ama dikuto mtum ko teteta jam ta tom ko yetem ko machakom chao ta ko ko yetem ko machakom chan angorobe Kum kum kota angurube cha cha item kuma sha ano cha shungwa shigwino yaka cha cha item no kujikoka cha yaka tete takam uma unte no cha kaye he eta kunitwa tiama ni takara ka cha kaye cha tiya kwa be game ki cha koye ten atu unwa koti kuta ota shi a unwa koti kwa uya kono cha am ekam ke cha game ki kweno bayima ke khai ko to khai ashi item aki denga teuma ya Jong Kawuri di Maya, now Tom di Maya, Sujere di Maya, Teko Kanguri Maya, Teko Ama Namuiko, Tete Takam, Tianikara Tete Angoro Mahambe, Akumahambe, Kum Kuikuko, Kai Kuko, Takum Tia Tim Homatano, Ataha, Ja Unwate Glecom Anu, Chick Unwe, Tantam, Taukeno, Unwako Heno Glecom at Jaun San Janyama Huayti Tiako Tiet. Kuno chanya mahebe ta kono tlhatswa ama tsone go tsirima ya go tsa go ka ta kono theu tune ta me go mo tsa nom ka tsa am gai me khuwa go go nngu ta go ama na go ge no ja tsama tsa tseka ja tseka ti kwa mdui bono no bono kom no kom am mdui ka ti ma tete ta ma pyororo e tya e ka ta kono nga mtlhatswa ma tsa go ka ra go tsa mo tene tlhuitswa ma tene si o manguma khaye tikongu mama ncome gamingu magamingu mancome tikwam gamingu amki khaw cha cha kakwe ta khono ake cha tloe nga icwata ko uno thuga cha tano amsham tama cha xaxa na go gelino cha tana ko uno kuni tswa ma cha icongwa kwe cha siye ko dini ma xawa kwe chinde cha xawa kwe wanda cha xongwa ton cha xongwa kwe cha xa hem khumcwi mana go ko cha yaka am khoma no am chrei ko tiko chai ko tiko hen am shum ngakwe ake ntwa am shum ngam wanda am ake ngai ntwa am chama qhabo no atatsa nqetwa no gakhu dinima atara gwinu awe tano ku tacha ngam unce ma cha cuya u ta ku cam ce ma cha cuya u ta ku khali na go cha wo ya ko tano cha u di go je tu wo ya no am khan unkhwena khana te ko am go ma cha u gakwe ori aka ta go te no go wa go e amna go ta jana ma ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo ti tlo mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sha o no tsong tongwe go no tsa sha o no tsa ma tsono ga go no ta ga go tsa we ama ka te un kwa te go ke ma dini go a we te ke u ma te ma khwe ke u mta tsa ko ma tlo ma go ba ma ta go hem ke u ama a ko me am tsoma nga yincam ta gate go te tsongwa go te ta mo ma tsai ka ra hambe na tima tswa ga ga go ma o ibe te te ta kemba tsai ka ra di kutomka e tsa nge ka ya phere no tsa nge ke ntlo tsana go nwa go kwa go nge ke tsa nge te ta tsengwe we go tsa mo ba nge ti e tsa te ta tsa mo no tsa oro tsana go ta go tsa ta no kungwa go nge ke tsa sino nge am tsum kita ma tsa nube aga tsa tsui kuta tsa kae kwa go aga tsa ta tsu tsu aga am e kwa ta mi tsu sho aga nam tsum kita ma tsa nube jam ta ma tsa sibe ata te tap te ma khoma ko di kutum ka hambe na tiku ma shobe kuma
0: eska
2: ya wa ya nwe
3: dango dema

0: tsametekite mono ntse se gat o ntse be ire a a mogwa no bambara go rado ko mana ga qeqe ten khwina no boritewe qisa rati yafta ka punda Departement de Berlans Saka Kwe, Anka Tisi, Hana, Tung Ama, Drihonertin, Indi, Bodraki, Zau Kwe, Kankasa, Nahe, Han Abasit, Kwanahe, Go Yamakum Titu, Tamoka, Kwanu, Ayakun, Kwena, Atu, Edi, Hana Yamakum, Musiki Kwezi, Homkasata. Departement de Anka de Kuhanon, Tresika, Ahonert, Ah, and Sistaha, Zauke, a de Bodraki, Zauko, Hana Anka de Kuanon, Tung Amahan Kankasahe, Gohana, Tunisa, Home, and Gokha, Dino, 5% de Sashi, and Go Susan, Zauke, now Kue, Tonongo, Anna, Tunisaha, Zauji, a de Ku Zau, Takon, Quak, I demotituji, Anna Zau. Ana kuwa tuoka zao tagwe dinungu amu titu sika mwaka araku yako nkwe nawe a tomkara kwe kukunta. Ministre a Leon Schreiber a katukwanu ngu ama hankanka nkwe na ana departamente si u inhe atamaha tomkagwe dinu zao si atare hui hinkwa kazi ngusi usiki dinkwa amu titu imiete he kaka mwaka araku yako nkwe na nata ya kareta dikwe angu tomkara teke uta. Drika dimborunga kwe a Sieting Skateko Johannesburg su o kaika osiki na kwe a ukateka kwisaha sieko kasanati Edenville police tasiski akimborunga kweta ha seko uko huihi a tsa atesna hi Johannesburg ki tbede sendendrien tuna kasika na ndirungwa ka nomi kokle khuji no mbringuji tahono kadeya jita no ngwazi akihaha ndiru diha ngwazi moino akonka eteno 15 million rand size kosa dia habana tsamdi mboronga kwe a ncita mboronga siki uka esika siyeko kaka kwe dikayeki dedi nge mboronga siyo kaha mo eteno 16 yulika seko tsukunya kwe tango teko Sesa ji hisa na gwe takunu nge kwe angkwa kasi na gwe na takana na utwara kukaki tingi ya teka ye gurita. Dia na kumkara kamoko nge kate si nge kwe angkwekutu nkara kha sesa ita nge kwek. Tanka iti ministeri angkwa plaka onvakala nge dina pule. Dia ae parlamente kite maklo kwe a Nesli Sheriff anka dukwano khana parti wa sikara kwa hini direktir general ki takono mbrewa presidente mdiye ki kara kwe nguwa kwe kabineti ki pendile balani akujiyo kaka parti anka dukwano khana korkoro sana te kwe si politike ki kwe a kaite ko akwara kwa ya kabinete ki jawoko diyo muyo nge kwe a kewdi mboronga a nyehi takumutitu a suwe na hino khana undum a kakwe si kiares na kwe kwe a yako umanda di kiri kwe ki ya nguta seref a kati kwa no pule si hinye kwezi kiare ka ngo muyo a mutitu ji a otahin takono kun a kiu kiu tahin parlamende ki tina no jao jitama cha karakloe kukungo hiwe no akimeka atina kuhu jitama tingha a oji ki no khana kiate nge kuzi ngo chem karakha pere tinu khana muta dia a he nge he kui kha parte yek parte di tango ki nge jama kui taha ki pule si di anstelang a teko kwere ti a Boris Ukhiri ohe Yise tram kham alisija kan uruti Tako fie esai Nga yete kukuyeti tamakhanu Nsika Ngusu Kupi wukurisu sukuni he Uka esu uisika Yako khiri na khwati Aki Belgie Khasu ane Firisika Amerika Yen tasi khiri khiri nati Wukurisiki ये तो कह आफिये इस आ है न खेरे ती खे है यो का खा द्री न ऊ जी न वो कुरी है आ कु काट जी से और आ खा खाती कनाडा न मेक्सिको ता न वो कुरी सी हाँ है क्वेटा असतमा वे और टीवी क्वानस्का बेल्जी अता खाता न फ्रेडा खत इसका लॉस एंजेलिस की स्पेन से ता वो कुरी गए आ की क्लाकु क्लाकु कुए हाफ एंड्रेंड सुका खुई कु गिये का कुए ada teo bore te khiri khiri ngon khawana te bori a tsitse go akhire tamno xka fm ski
1: koko ngon tsume zili to bon go ta kan ming hi wa siviru wi ki xka fm ta siwa ki kon 5 minute department di ha o benalan se saga ki kawi gya ok itegi yen onerten yen ki ka ha o ti khri on e kwa asin ka giga khosa ti khagi gi kama gani nga chi gi kama kan sin khalen de gi ngi u i je je ya muku o hu i gi ya lisi ko a chang ki ka hi a wa chi khon hi chi chi ngi gi ga khosa o he ngwa gi ngoli ngi gi vi kama gi ka ngu kha department di a ho ner ti a khin se sta kha ki ka vi kama ko hi gi kwa asin ga vi kom so ga chi chi gi ga panga kane ni kin ki wona hi ti kum sala ta gi panga cha hi o ke a khu si gi ang ta gi fe fe ndi har ta kha presin dim ka kunda ha ta gi gi chau nga wa ki ka hi a wa gam ge i kha ve ge a kwa hi ge kom kham mku o ha ma kwa chu ka si gi u zala u kwa hi ti a hu o ka cha la ha hi ngoi ki stel se la hi ge asan u ti kha hi un ke tia hon se tutu ge ka tu o he ngwa ge ka isi ge ngu ka ha kwa ka. Ministra on hiwa Leon Scriber aha ke anu te ki ge ka hana o vi koma ka ki departement di un ha tia ka he ge ngu ka he vi koma ki ngoli ngu he ngwa ke stel se la he ge kwa asan ti kwa ngwa ka ma gani ngu ka chik ge ge ha gani ngu ki yi gani kuna ki tia hon ka wasan kwa kumisala ka ma kulitis ku kumisala kham he ngwa ge ka ngi sing ge akulu u kwa tia hon ka ngi ge un. Der degi ga khlak ot ek kam ka Johannesburg Landrosof ka ek de an ma ki ka hi morning ma e ek gi hana ki Edenville ki ga polisi ki ka hi a wa la hi a ti gi ga ta ki ka ki Johannesburg ki 2023 ki ka hi wa ka hi sing ki ko a o zala o ka ku no ma ki ka wa ka gi ki ngi 15 million rand ki ka malin so ko wa na ti kha sa cha gi ha ki khlam so na na na ka mo fu ga ngi gi gi ka ta i khlas ki khum a te ki system ki yuli kwang hi i gi gi sa sma ti sa ma hi tro sin ge mali ki kan dia dia an en ka ni ni ka ge ti sa ti sa ki kan ma ki ka he a wa audit ki yo yi la kan hi ge ki ti kha hi na che ka si ki hangula che minister ang ya mats ka plakon vakalang ki ka wa dina pule dia agi parlamen di jitra hanasli sarif aha yang tegi parti ya tisa a direktur general ngi a presidensi ki kawam sekretaris angha wa kabinet ki kawa pindli balani khawin ngi ki gani khuna parti ngi a ok tegi politike ti ya ha ka kan a tegi yo ta jitra ang si gi yo kha vi koma ki kabinet gani khuna ki lang a ya ngi ya ngi sin ki wona hi ngi ya ngi lisi ko gi ka a gi vi kom so ga chi chi ka ang ta ya to chi kham so chi chang paling ma khlin di si gi ka ama ka ki re khirang ka ni khuna ki portfolio ki ka ang hi ya si ho thwe gi khama khui ya wa chi kha ang hi gi tu tu hi gi apanga hi chi ka ki plumelo gi ka khlin di ka di ka gi ka kondisa sarif a gi ko ite ki pule ki ka hi a wa chi ka ngo gi chi ko ki ya tonsi he ngo ki chi ko tu ngo ka gi ka ngo ki parliament gi ngo na ka gi ka chula he ki ko tu tru gi ka amandra a chi ang ka he si gi a sun u ta gi ti sa ta gi sun tu tu kham sun u chi wi si ka ma chi ka ngi jin ji ka di ga ma ta ni ha chi dang ngi ngi dia ang e hu a parte i ngi ng parte ngi ng khali ng ki ka ha wa pule ga gi ga ng ha na di wa vi ko mam so ka chi chi ka ng yi thwe ta ki ok i tham ko wa ka ko in ka chwa ng a ka ai fa si khali ka ngi ka wa tram ki ya ga wa chi ki ka chang ki fi is a ki ngoling mu ko o ha ko po ke kago ha igane khona gika gika wana nacam ke ngolo jaga khatika kas ke gala qoe ke qama ke ka thisa kondisa ka ke tsiga ka fasi ke kang he balgien e ho america fir e ni ge ke no manwa hi fi is a ke I ge ka tswa ga la ka ngyang ta ke lugalo ho bisi se kwa he ngang ga ke kondisa ke gane kwa he ka ge ya kanene kang I ka kulang ho kang ke ka tswang tinga ga skwane a wa plimelo ki ka ngole tsa ka nkhya Canada e ki Mexico ga ngwa ki plimelo ngi hung I tsoge thisa mo ko qama Belgium en Frida ga kam Los Angeles I ga ngwa Spanish ka ngi Spain ya mo ko gole tsa a ngwe ke ntene ngwa tsi tsa maya tonta a dia tike ngwa se wola o a khir mo tindi tsa mo ngwe ki X ka FM

FM 107 owe tano nige tsame 7 tsame kota ko 530 minute zete nge karma kota anji atekete kota ko kuma kota ko tekiye kota ko te khorona kota tema kota ko tekugo kota ko te tseterete antan in karano ha anga dike nwa di abasi kota ko kake ya ga Yesu ya kota ko kake ya kunka di kwana ati atekiti teta minka itima kehema titi titi ta hunu teta siya kutawa awasi ti mungwa ansana kutawa ti kuma ansana kutawa ti awasi kehe ti mungwa ansin na tati awasi ya kutawa tita nati rikareta an iji ti ngwe ya tita nati ya ve tita nati ta miten ti mkau mwano ti mkuma ta ti mungwa ana kutawa awasi ya ta hank esu ikehe ti kuma ansana sinu na wahe te ute kariko te ukunye kariko jamana kariko zaro kariko takwa kai nja kubuka kwa na herikarita nganu ate mungwa antino aji khakha no ha ik de gadita anta te mo an ko ta te ko ma asente an ka de an kam ji ka te nyama ko ta ko minyan sino hi yu te ngita i kara mo ko ta ko kunya ko te kai nza te kun tano an kwa te uta ko kwa an kam ji ka te an ji an a manatan no te ko ma ta ko ta ma ga no te ko ma ta ve ko te ya te ko minyan ta ve te ko ma ta ke hem ta ko ro ta ko na i na te una te an a manatan ta ma ga no te ngende kan a ma ve te a ku ya ma ko ta ko te an a kara ma ko ta ko hinya ta ko ji te kama ta ka te nga te ka te kuma tan ko tiko tende tesin ai sa kha an ke ji khaji an ya tiko a ku iko tiko hinte ji a swe te ditango ta te guya to khoji a tsite tsiji tsita kha te guya te ji tik a ma te ke ko ta o te komunite ko ma ansin ti ma ki ti re ka re ni tan in khoji a ti ya an an kara ma te to ti ko ma te ke no ti no ti ma ki ti ti no na ta i kar ti ti re ka ta a ji kha kya in ji khaji ha gu ko ji khaji no khaji ta ku ji an tsun sa aba se ta ha kha kwa ni e ji ka a khange gyan kar kha khawra du ndete nta ka te ko ke su ik na ko te ko ke su tanu ni he ka ma ko ta o ta o ko ko ku ngo kam ji ka te te ke ko ta o te ko mo nde ku ri kwedi na ta i kar kha ju ji aba se ko ta ko ha re platisim o kam ki an ge kha ha ke he kha mo an se ko ta kha ha nu kha ma ki aba se ta ha na kha aba se ta ma aba sik em i ma kha ke em ja ku ngo ta ke kha ha re ka te ke ko te ko mo ko kam ji ka ma i si ka khuna te dar na ko ta ko ya sa yan yuna na wa ate ma gurkar tam.

0: tsamete ke agire ka mogwa x ka fm skino teo bori he a tsi sarati yafta kapunda matlanda komisi he ska ga su jaoji an khoma ka nyamo ko tweko pretoria ke ka ja kung khasa a ke khana tweko musupi ango tsetse ko tokung ta di a ke se ko to kara go him tso go him tsone pa o ma de jao ta hima ndi ku khuji a tsorina to e kongwara ta ko general major feroz kan me a akingo te ko am khuji te tisa di tham ji o ji ki musupi ko na a katre ma ko ha ko a advocate mefio jeskalsen a ka tu kwano se komisi e ngo tsesika ngo khasu anija eko ansuko ahi tako tu anigiam a ni WhatsApp kai kujitinji phone se kan siki go agiam re a go sombre e yako khana go kai jete tete ko komta Jeskalsen a ka tkhwano a boriji a kitinji anthi ya go a ka te go ngiao sana khwanyi a tinu nata kare kai no nce mburunga khoji teko hiti no akhoji uwo okwana a nga kai fulisiki woitinji khanango jao kata khama a kati khasi ngo aki ti tun khwena ti sana tena a borisiki khwendi kunya tama kiri ki ste guta kutai kuji aki tinji a kati kwano go twa ka tega te go ke go di teng a bore twa de kwano no kere kai go mboronga go di te go hiti hita ta khono a go di o ya tha pere ka a mo te kwano se sa se ha a ya khong ka go khata a ki se go na kara go hie tshuri go ha a bo se mo se kat matlala am anisitse ama tsenya mo go go misisiki ya no nta go be tamano am a tlae ma ten khwena a tlae di kungwa te kwa ga yano nta gwe polisa na a ka di kwano se sa he ngce se ka o desana hi a tsone pa de husi komisare se a mborunga go di ateko tsone sa ga se sa hi a sendile mfazi me tsan tsusa kirita kwa na gana kwa go di a wo gwata seko polisa na kiko ye kate kwe a Atlanta mate a kate kwa no sisa jite ko hiti am kum mchuro e sisa uko kuye wiko no aki siko witi ama chokre hita mfaji nge ma o hi akam sika COVID-19 kurisiki no aka hi ama ajwanga sika o hita yene te aki hae nge o kwarasan boronga ji atenu sisa tanye uka e sika khaswe a feeling ka ojiki centurion ke te ko sesa ting kwa kwara ngwe suri na go mfazi o si gweno polisa na kana o alenja sesa ji a nya moko ke ha khwina ta khono an khwina te o rohina ngwe a ta khono kana si go ka re teng ga ke go thia go wa tshoka sen ja o go di tamaga mfaji mtone siyeko mganda komisi siki tisa na ti musupi a siyeko shwere ti a siko hui hii kewudi dole mse kumuka ikwe siri a kewu hui hii a 268 milyun randi saisi di a nima bisni mse hii kwe takono khamuka mase ikwe kara hui hii ma polisa akite kuma tumilo nku ama komisi a kara ti si mfaji a khama shwere ma hii si abasieta tsudi kokuyine a khama te South Africa ta mfazi nqima a yuli 2021 ga sika tsahi a go nna ta khono a kokuyine Erenton ki Johannesburg ki ya kuyi Department de Belalance saka kwe a ka te sintse ka khana 310 ndi tsung ama bodra ki jawok nun khwin a ka ka gwe nga khan tete kwa kwana hengu mutitwe moko khangwa ka kwara ko yakon khwina we khom kara musiki te ko jao ka isata department de anka to kwa no tseka a khonart a khinsista khwina bodra ke jao ko dinta Nto amakhan ka ka tinango khome a tsa khara ko 35% sa se karango swi jao ja ke ha ji a kwana nge he tsuni sa ga ke ara go itingo kwa kwa ra go juhi kwana ji dikongo sun kara go wa tsoka go jao tino jao ji tsa kara go ko kung a kha ngo ka kara go ya tin khwena o mutitu si minye de kwa khata minister a Leon Scriber aka tukwano ncinqo amaqanga egun khwena ana department su jao su ihe a ngo qhom kara kwe ko kumutino a department se kare khwai khwa ncu su kidimu tetuji amiye de kwa kha ngo ka qara ko khama den khwena nta i kara ya tare ta to e ko jao ka bori su khere o ya ise tram kham ane a ka ro e yeti bora su wokure ta ku yeti tamakhano fie is a su o hu kupi wo krisu o sukuni he yako u ka ese ka khirina khwati aki belgie america a fir ien se ka yak a khoro khwati fie is a he ngi wa a i khwata kwa khano dri yo ka khano muji ngi wo kuri he ku ka teji canada mexico ta asa tama khere dinu ajise kwara kha khwata ta Belgie geswe Afrika geteska Los Angeles ki Spain se ta wokure gweta kwa kihini kusa half and ronde su wokure amaiku wokusie gure ta arate ubore te khiri khiri ngon khawana te bore tete kute kame tin irino XKA FM ski
1: kokwen mazil to mongwa ta ngon mihwa akhiri wiki XKA FM ta akhki kwansiwe menite Medlanga kumising a ihungi ipangula kokomun ngaka inteni gya un anunga gitan ki pertura gani kunam ta sangi atungkang hi a ua giga sa aki khate ki ngol kha giga adyang mandrak o ya un ik ha mistat intelligenti giga wa general mayor Firoz Khan mkugi tanga ya tia ka anhi palis tanga ufu ngautula giga hi a ua tikkaya un he akhate ya tlatlama advocate Matthew Jackson ku misi nge gi kon ya ta ki ka tika he whatsapp ki ka o kwetsa khwe ka nke wa kan ke ya phoning a ka ha singe a o ta ke se gya o zala um kamera singe sa a tsi se ka se ki nga um Jackson a ha gya o kwetsa ki he ki kan hi a wa ti gi ha gi a ti sa hi ngo ki kan gi wa ama khwe ka gi ka panga e hi ki ti a kan hi kan kani khuna ka ten gi a wa ha ki kum a ta gi a ok e te ki ka wa ti ka hi a ti sa ti ni ti la ta kan hi a wa ok e ta khwe a ka ha ki fi sa kan gi ka chong hi ngo gi ti a gi ha si gi ok e te ki me sta ti kani khuna ke ti khoy hi ge ku ki lanjala kai ki ka ngi ku ki ge ko ga chongai khisi te ni ge u ta ngoi ki ka ge ka ha fisa ka hi ge kai si ge fisa u ka ba ching ge hung a ga u ka te ni ge a o ta ti a tu tu ge ka ha o ti khoy ang hi a vu si mu si ket matlala a han si ge ko te ge ya ko khon di ku mi sing ki ga ngwe ge ngwa ta ti khoy hi ge ko a sung ta ya ge la a i ko ko na si ge a ge ya kwa Polisi nga ngi afisa langa o tsaki ka wa ki adyang national commissaris ya he kuki sa lagana khona ka ngatu tikhwa ing he kuki ke sindile mfaza mfazi kwa sige o kriti ka wa tsika he thui he a ting nga o ki ka he che khlen de sige ki wana o Polisi o kwe ko ya ngi wa Atlanta mate gya o kwe tiki tuti ha sige kuki o kaso o ki movila ka ha wati chang ya ka ta chikang hi singi wona fisa ka kikang ge ka chang a wati chaya ng ya ge ka hana ka ya chum o chikang ya ki u zala ki fazi ki ya kukula ka covid 19 ki ka tia ka ingi ki kondisa ka hi walangka ki gya ka kya chika ng hi a walangka ki kondisa ta ye ne ti e hung ge ok e te ki lang gi hung ge ya ng e si to gi sang ka gi ge khula ta na tom ki ngol ju wa lu ga lu tla tla fi ri ge sin chu ren ga ni khuna ik a khlin di gi ya kho ng he sing ke kum sala fi sa ki o jha jha ka ki mfa ji ga khu kula ti ya ka ang ka khisi se te ne gi ya tu hung him polisi gya fisa kan ha wati tsoi he kam lang atsani ke gya he ngi tiangge si ge ko ki ngi u ka ma kwa tsho si ge ko au zala ki ka tia tia ha fazi ga ku te ne ku ka ngi matlanga ku misim ka ki gya ki ola ngi sin ku ki chunti kwa ke yo ku tiwi he ngi tia ge ka wana u ki joya e malit ngi ka ka tu nerti season 80 million rand ki ga kanye sigi ki ngi khon sigi wana ti khon ka ku ki gya ga chang ngo so ti ga ho ngi ku police ti khon ku ki senti ka gi ka kon ha yi tu million ku ku misi a gi ki ok a ti ngi fazi khalende kang hi a wa gi ka wa gi ku ka yi na ya ngi sit africa ga no khona ya ki ti ya ngi hi ka la ma ki ka ka mo ke ya ki ti kha ya ngi ya ngi gi ka chang fazi ach ki yuli to nach ian an to nach ya mono gi sula ki kam ka hi ku ka yi na kya ngi ka eratin ki ka johannesburg ga no khona pali ngwa ya ku wa department ne gi ko sim bedal se sak ya ku ite gi 300 yenige ka tikwa yige a odihlin dikti apanga kanga yige ha muku sanka ha olisiko ki tikwa gin kaman gani nga tikwa kama ko amku nuka ha duparta mindi gya kwete gi akho narti akhen sista ha ki ka viko amak ohinta dohala singi ok a kwete gi apanga ta yige ka hana viko amak ang a oa faifin dear tak presen dika isi mkha ke gucho ngoga kunda ngo ke ka ha o tsi ha sing o ke mo kwa tsho he ke stel sala on se mani ge a o zala wa ya minister a hi wa leon scriber ke o kui te ki tsu se se ka department di un hi vi ko ma ngo sa tu hu ka ha he ngo ke vi ko ma ka hi sing ki hang wala ai ge ka panga ki ngo ling hi ngo ke stel sala he ko a san ti tsho ge ka i ko ka ma ga ne ngo ti ge a ga ma ngo ling ke se mani ge ka yung ga wa hi e fa sing khalekanka watram ke age ka kawatia chang ke fi is a ki ngolinga ki kopo ki kang his ki amon ko ka na kam ka khachi ka ngi kha gi chig ka manchal si kang he bal khie america fir yeni ki mangwai fi is a ki ho dopo ka ki ka ngang ta ki ngoling ko wisisi lugalo kho ngin kang gi kiya ka kulang kang ki ka chang ki kang he plumelo canada ki mexico ke gaspane khwin kang ke ga ito ki tisom ku ta belgie frida getam los angeles dan ma spanya muku sini ma tisa kang ta gang ganu kan ma ti di ma to akong te ke wala o tin ir ma sam ngi ki x ka fm

tsamaise 10 ire ka mo go x ka fm sekino te o bori a tsisa rati ya fta kapunda kung kuricwa a ya se se refiri ke ka puse mukunda mka kuye tswa go ita nge go e u ka tsesu u isi ka te ko ni sana ti strathook northwood so anisuka polisa na a ka te kwa no nge hansi eti tsamse ka 18 kurik a tsokwa ma strategi kwe ama tia oro kwiti no ama agwe hisana tinga o swa ga o ti khosi u tsano se tamang o kwites na tihe.

0: kgwedi go a se ke a ting ka ya ga go e vere ga ting kwa de musupi a moite kwa no kwa go itang vye ke ski sieko matanga ko misi ski teta ti a ke kwa ka sanje ta mangwe musupi a kharati se khamango sombere tsaki siteko musupi ta musupi a a ka to kwa hanu nge a em tach a qite a se nge yamo ko kun ka go musupi di an tsoni sa kha kiri ta khono khwedi kunya atama kha khana ke siteko tsanka gwe ta khono kha bismisi tamaha moite kwano je go di tsena a teko kha go tang musupi em wa krai a tsam kha mtham sikita ko a ka tesi musupi ji kuwate si ake dwelam si a tsas na hiya kita ake toka ko ji kwe ko ha kha si mo amanda ko teyin o a tamatin o kha ni go kita go no dwelam si tonka ko ko kwe tamaha te o go khata kumisi he khasu ane kwa ente usika ntwa ka a de ko itsa wa tsagwe ministere komunikasi ta khono digital e teknologi ko masoli malatsi kham kwi he a ka te si khama ka kwa installin se dikwe khama ntwe de amite kwa ha a maskapesi resolve communication ta qiqwe sekwe khama a ka tu kwano a tsamse ka ha satellite e di jao di kwana di tlae ku a si ko tara tara na go ino a gatsa o sgongi he hisana hita malachi kham ane a ka te si nta ha kham a thain amiko mporonga kaite a ki kwana he di a a etrema ko kai ku ma John Steenagen kham anija a krahi si resolve communication ta qite na ke he kai ku kuriji attention ta hi ji a di a si minister a ta khono tun sibi trek amna ta a de ko ku krai no a ki Stalin tama ha o khata malachi a krati si tham a khama karna ko kharangi parlamente a etrema ko ha committee ngo ma de communication ko ke ta ko a karai se kai ku ji te ji stalin se ku ji ge hi kuri se september m ki hi sana ino a ki hambe ngia o san ho a de kai ku hi ata boris ukhiri o he ukraine se presidente a volodymyr zelensky qete si nafusu o qosu gongisi nce no ueta a qae ku ko terke ki se khiri khiri go tsamska khamta ma khama qau kara khom kara wa ka gwe si jawo qae ko ha auna go nafu ise ko na mo ko kham ata ma khao dino khama qau de qao an qae san ka hu a mo ko wota khama a ka tikwano ukraine tseka tsone sa ga a go di ka o kona e resland di go tebe kha kam ko e ata nge go 50 ga khwena a mo ke dina o di resland di an isukala ka o di te ko mishile a gyama ki ef sunga o ke zelensky kham ane a ka tsing ka he nwa khata e ikara ki khwe khama go dango a ki wo dino khama america president donald trump se tango nwa kae ko kae ko dino khama trump mango anu amango vladimir putin a khun khun da kongo hinongo musiki ngo kwarasa ne ngo siteta ata te u bore te khiri khiri ngo khabana bore twa firi kamno xka fm ki tiktikwe
1: Kukwe nukume zilita mohonga tanga nukume hiya tin iriwiki XKFM ta tin ki konfif menita. Dawa dum aho yalsi sri firgan kuna ki kapka flak tes ki trakte ta tiwi sisi ka unhatam ki ngoli joa stratu ku ki gana kwa anha no wud kuna ka anka ki kundisa. Polisi ngay gya kui ta ki ka anhi ki dya kala ka ang akhtin kawa dawa kwa maa ang strati ngang ka anhi kwa anhi sike tkaya ki chua. Si gya kui ta ki ya kung kung ita ng hamakang sigi itaya tago nini ko lakas mo ni ngugi sulod at chicken higi o ito kung higi ka nini kung si tini ko ang higa tang lak o yung hi kam ki o lak ang sinakawit mo agi yung isip ko tini sing kang him kung ha o kate ya kaya che kaya kung ka ng sumano chang ka ng kumisi ng hamatlang ka ki kawi ki gang yaklindig gang mga kwenje kwa ngi ati sa tu hunka wa sengde ya atuwa hi ati sa hi ya okwe diwa ya oho okwe ya ka ki kamara hong sige ka sa akwe kate ya ngi sikun hai kwa kate ya em gi a okwe da gi chibi sisi ka ngi ya gi a okwe a chik ka ngi tui hi ngalo ta chik kwa yi ngi hulang a chan ngi gi ya gi kwa kata na tisat ini chiya hula tengo ki mgoso gani kuna ki ya viko mga giko panga katani mada gya kalita tiang tuwa zala kawa ya kuwa agawa ngang chibi sisi ka ang hisi gya tisa ya hi a uku itu na kata ya em ahun kanu ing ya tani gigi uku I teki kang ya gya uku I chi ngawsi agya uwa jwa ki ya giga ngukong huwa kula ya ang hiki game. Chika si gya kui ta ki sang ki didibita ki statu ki ka mandra ka ohu ingwa ki ing hiki kwa ang ngukong huwa chuang yi kaisi ngurang a chuang ngusik a gigi sa u. Kumisi ng kukumatam sang akalatu ki ka ang hii aman sula chiwi si si hlindi okui diwi chika yi gigi sang hiki sa a hong sa u sa a. Ministra ng hiki komunikasi ki kawai ki digital technology soli malati gya okui teki yi ati kwenka nini ka ngi gya kango kimo Starlink ke ka ati kwa hiti ki iska kalmat ka pe ya resolve of communication ke ka wa ta chega si gigi okui ya kwa ta gigi okui ti ya gani kuna mkunda ya mwa ati kwenki gani ka ngi a wa lisi ko na chang ki sateliti ki a gika uzala o ya gya okui teki tibi si zika ngi ka ta ki ko ta ki kango kai ta ki otu tunaka anji kang he nga jangko ngau ngui singki ngtu ya ng he si tuki kanko utia ke sa tuhunga kundi sam malachi ng angia kui da ki ka kwa da ki ahana la ki ka ng hea o plimelo ki ka di ang mga ka jones di na izin kwa angia ka kya do ki resolve communication ki ka chik kwa ki o kui ye ng kya chik kwa ki ng a jangko ngui si si yang heku ki ge yang ekha di a ministry hing he chi ki prefatin ki ka chi thai heku ki panga a I kalang ekha vista ling ngwa ki chi kha ki vi koma kang ki ga chang malachi ang khanu in for sitter ya ge ki okui wa ya ang ha parliamentary committee ko sun komunikasi gan khona ki kawa ta ki okui ka ki ka he ki Starlink ihun September ki kwa wain ku ki konga konga ka chika un hees ki kho he ki kangu e ki kang he kana vizi ka kwa a kwan kwa ta ka kya chika yasik agi ki o tia ta si tani kwa ki gam kata singi ngang ta ki singi a kho ta a kangu e fasi Ukraina ki president ha ng Volodymyr Zelensky gengon ngang ya tu hu na bu gi jango ta tum ka ngeng gi kho kho mater ke gen khuna ka ga gi ya sang bu zala go lo ka on hon mo le ngun ka la ki ka panga ta khwe gi chi hang gi sun ma ba tu ho u na ka hi a wa ngang ki ka chin ha kang kwa gi stel sala ngi si gi ko bu zala u gi sma ni gi santia kang ka kulu ya ukraine gan khona ti sa gi kan ma gi ta mai ta gi I a chi khoi ka ne ne ka ngi gi ya tu ha sun kwa sa yi gi chin nga kang ha wa ko na ka ngi gi ya chou ngi ke reslan ki chin ha kang e khlin di ngi gi gu chou gan khola kong fa ifta kha gi ga si wi chi khoi mo nu ki su la gi ka ye reslan ni ha ngi ka tlen ka yi gi kwa chin ha su ki e gan khona I gi chin ha wa ka ta Zelensky gi au ko ti gi kho ga kan ka ka ngi an ka ra gan khona tene ge ahana ya ke kolo muku khangu tlo America president ha Donald Trump ke chiwisi sikang ya kondisa ya atu hun tram ya tisa Vladimir Putin ya ohunka khangu tlo ya han so ohun chi lo ge gan ko la hun chuchin ha kang he ko la kalpani ka em ke nasi wala o 12 irum tendita sam ngi ke xka fm

0: three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wakesimuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike nkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nteke ka ngaka mpulinga mwusu muka hanati tkwai e mukao oti tkwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakange e mukelongsa mubaya Mandela kanenika nma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole mung tike ya sila poli mga teniko yu ya kagang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan nanteke tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju e nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya poli mga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha madi Tam tike e he kwe madela gen kwaka ngawa ya kya ngawanki simuka atika kya kwama hegeka atike ga hegeka atike kula yagin ngawi chikwa kri e kwa ke Sita Afrika hegen ngole ni mwisisi yagin pachwa
2: Long live
1: The Spirit of Madiba
3: Jack take the XCAR FM ki Domma kwa de makwena uma platform den ki Monat en siever
4: O, dachon en jeche FM

Kep daren tsane te kwe mako te anka te 6-7 tan kiska tsame yalfek amako firin twendag minute te zyenge karakwam Radio Nerten 7 o nige FM kin programma journal tamye te kwanam kati se ta tansdagan eike to daran ak adika kakuse to karadaga ten antron tse tse ka tsam kan e te mo vike ke te ya orwata kwa nkwe ma yuli ngman mandela nkwe ma te anka ten kona ki hitio te mo nkwe mke ten kiri he te mo kan te mta ku presidente mam ayo ni sa te mo ti ya di kuri aziri ki nunga tamia te hizi ka kawa ta tse ka ho an izka kwa rasen kunye te o ta te kamska te mo kata te a tse ka kaya nkwe ma ya te kamska te anka te ngo te uko mkwe na huwa wu hawe na hawe nte mo huwa kana di eye ka uro ke te mo zao ta te ven kwe na mia te kure huwain kwe na ta kure huwain kwe na teng tsamtsi a khau ta ti te o se o ze te ki vi ta te anka o tsi te mo e khau kwa te go benka o zikim mo 7 sister mani te ti za o kara go kone te e ha ka o go a kara go ita go president ma go te o khau kwa te go mo kwa te mo ni twa ka ma khata mo khom ke te mo ga bana e kun ye te mo ya ka go ma kone ke mo 7 sister mani te ti za o kara go te mo ta ti te o ana ka ai ke nde o tse ka go ite ya ka go ta go wa o ha kwena kim tangwe ma mandela ngwe ma ngwe mate a ka re teng uru na go beta tem no kwa na ite mo ngwe ngwe mke ke tsam ya te tsam ska te mo te hi ta te go ze te nya go uru na go bete o hi ska te to ta te tsam ngwe te a ka te ngwe ngwe ma ya kwa tim ta zi program ke te ke tsente kom ta te radio ner ten seven o ni ge fm ke program te a ka te journal ta me te ti ya go ze te mo te kae kwa qonu ta sao ka o ke te ya kwa te tsam ske te mo ka Don sati ya zwanga zinyama kote mo tsate ti ya namia de for go zwanga goe ta go tsa zwanga a zwanga yo kangye ate mo ka tenu ma go zwanga tswi nga kona ki ke tsamtse ka ti o ga sonde aninza te ans na kote mo te ka u senta te kha o kutsi ya tsamtse ka ga te ya o ta dingye ate o te tsamtse ki ntse ka go tinhe te ye go a ta te for go en go zwanga ma go iko kwa ham nge tswi ham ko man ai ke tsara go da tsamtse ke ti kwana ato ti ya to nyama kote tsa wa go a zwanga em nga kona ki tsa o ka tso zi dinzi ta go no tsam ka ga kha go he te mo nyama go gya o ka sa a tsuni sa khom kara ise sa go he te mo nyama ke tsone sa tsone ta ma kha wa go te o tshek am tsike di o re khana ze temo go ke kra tsa uta a sa ete a te tsam tsike no nge e for ke wa tswanga en go tswanga ga tsa te tsam tsa nge go nge te ti ai mo ga te tso tsi tsa o ka go ne tse ka temo e ke ga tlo e di tsuna tsun khwena ka tswanga en go si veta ai wa khangke a te te tsam tsiki tan zi tin zi sa tsam tsiki te mo te ko an ta ti corona ngi hi ve ti corona te mo nga kona ki ngi go a of for ko wa zwanga khat sa ti kya o karan go sa si karatan ku ngus patra ka se ko se sa sen ko ne kha se sa sen te tsam tsika kha an go ndo zwanga kha o trek am ki te tan a tso a zwanga su kha kha ma ko tsa ka te tsam tsika temu how track amanyama ko tseka dango kite ko de ha kuwa ko te yago nga kona ke ncisa u tsamen ma ku zwanga zi antsun sa khom kara temu ku ngate no te to senta tin tseka mask rezite za u kata tinke ati za u kasa ya vari tano ai nga o dziki kona ke tsam ati yana ai tinga o dziki te ansi zwanga ma ku ku zite yama ko te e wo ku nge tswi ha mkoma wo hwaitan twin eka twinda kuntama wo tati atswanga kona am komangye uya desinya de tsams ka thate nocuna yema ko soma na kande tsams ka antama yema ko teogo tazwanga ste mo ngi tsams khom kra ma ko zikungu lo tsams ni kona ke teu aniza teu khasonde anza te mo te tsone sa tsone sa tsose nda ti teu sozi te ke tsam tswa kra to ko te ta ti mora ka a ga di so a kone so we te ans tsone sa ti ya ho se te ho ko tsa o ka ko kwa ga go wa go no so we te mo de kwa zwanga he ko sina ga go ya go a tsams ke te ya mo ko te u a ani ra ka ka te tsams ka ko sina ya mo ko te wo ko tswanga for go wen go kwem
te o kreye tamateng kere ka te o seuzi, te o am anete raka ka te o kui anete raka ka te tamske, na kone ki tuwa karangi tamske, te kle woko te tati te o seuzi, nse kava tamano ka, ti yi kona ziti do kare te ki kaos na kote zara tati, nse tutu karakos sa eta kona kata a tati mora sika, kone mora yi ka kata a te tamska te mo kehen kbozi yo ka ara kawako, ta zi kona zitu kona ziti nzi te mo zwanga te wo ka kote, te o kreye amkin sa uka na nge kana kwa din te kama te antonisa koma te zwanga zi, ta zwanga ati. Go zwanga ati, for go zwanga te mo ti, na zwanga zyo ka te an ka te ma ko te nga kona ki cho zi tse ko zi hazin ki e tam ka ati zao ka ko tam zi ka, te utrek am zi tse ka dan kwe ki te mo havana kuo ko te te go, no sa o tam nge te an ka re te mo ka no sport ko zi an kou nza ti yena wate bora e ti, rekbi e te mo ti, ta ko no kriket e tamate, ko sport mso o zi tamate a his na te, n te mo ka no sport ko zi nyama wate kom kara zi nte kwa hati utrek amke tamange ate tukwa kwa tamska te tse unisa kawago sa utame te anakwa eti ava nukutu tamska hinyo kwa ae waka tukamska tete ko te utrek amzi te kwi kasa yava kobe te sport te kozi ven ufana nkozi kitama te tu kasa yava kobe kuna hiyan kuna ten kuna temo hiyan kobe na ten no atame te ansi nge sport te kwa te utrek amke te tu ka kobe ko size ya zwanga go se kwesina ya go te o tshek am tsikeng kwa le ke te tlo senta ding ntse tsam zite a ka re ta kro hwan kwena no tswan tamate tse un sa tse o tate go ne ta kro hwan kona te mo ka no am tse un sa se go tlwa ka magwa immune systems nga kona ke zwanga go ita ma ya te tsam am tse un sa tlwa ka mka go tshek am he nga kona ke tse ka go ding tso zite tsa go tate tse go se tshek am tsia te mo khome kha go immune systems tamate mo khoma saro ko te tati e trek am ke ta sao tsame te mo te an ka den ka o te ya khwatin am tse un sa tsava te te kama te e yuli nkwe ma nyama ti e ga tsava he no tswanga tsa ma ata e kra khom kra ha ma kone ke te u an tsa te ka u sen tati ngi tsamzi ta program ki te ke trende kom ta te radio nerten si e ban o ni ge fm ki program ma jornal ta me ti se ko ngi nyam sna khwata ha e ti ya ho zde mo te ka e kwa ko te u ga so te an tsa ka e ko ze ra ka ko te u se re zo za ka kwana zitama kai ku zite kai ku tati programme se ku nyam sna kwata ha sakra ha a go tsyo ka ti anse an tsa un security ku un zite a su su na ma kon te a khawa go nga kone ki ti hwe ku un ki te mo ka nungye a tsa ka kwana ke khatsi ya ti tsa ka ri tsam tsi te ki ke go tsyo ka su bu kara ku ngo kone ki te ke wa tsa ka tati a ti wo ti ke tsa ka go te ku un tsi ki programme jornal ta mete kai ku zike azite ti a ke krente ko madera donor ten 7 o ni ga fm ki to ti programme te mo ka isi ka a gan 20 minute se ya go ango se go gerisa hie e 12 rek amate kwa tio bore te se go tsekre go mo sa hie bore so ngoro ki patisan mo dibeta met programme kuro ko ya tsams ka tise te ma kuto darana ka e go programme bore go zingo te a ka kota tim bore go zi radio si anin sa surya te veno bore go zingi ato ka sure tano a tsams ka tite a ka kwa go totis ya go gheria go yen ire amate kwa ham a tsams ka totis ya go gotam.

0: Kan ha o khate ki kan ngau po ma ang ha advocate matlape selom kumisi ng ha gi gi ng ha ki tisa ka ng gi gi ng ngi thong ang ang ng he i ke wana jinga ka ha o matlalang ang ki ha papelo hm kai sin ko tane tutu ka ki pala pala ton ka ya ki ho fu gane khuna ki ng ga ki kon ha ki tika sin ki wana o matlala ya ng he video kanghi yagi sigi akhangu kengawa ya ka okwidiwi kasi sa hatfukat analin van der Yever ahm gi asum kaya kya wala tatiwi sisi kanghi gya om voorzitter ha okumisin ki wa rechter mbuye seli madlanga ahm kong ngaki kanghi ahm ki tinigde ta yagi hanayi ki vikwa magayin palingwa ipanga ki matlala ke ya tsibisi se game palingwa yoko o heke okwidiwi palingwa khoko matam so o hung hanai ke kangi sa tsibisi se ka nghe yi awuzala o season 2 da hakika lak o hung sang kya ti khai o la nghe operasi sige ke o o yang ke tama polis ge mpo malanga gani kona skin yi tegit ene o kandia kwasi ge o kwiti ge chisi ya tikwini nghe kula papelo nghe tangkwa angwa si gawa o tsaka o mkuti nghe ge kwa agu pial kharam sara si gani kona sabi hingwa ke Lewis Creek wa kwa nghe operasi ang sige ke oha provinsya lagi ke polis yo kwik o yang nghe wampo monyane mpe gyad matgin khalak oi ngsing ke wana ngoi ki kang hi a wachia kang hi ikwa awzala ka ku gutu ungum kang kwa gya kadang ke mkoti hangka gani kuna ngoi ki aka siman fierta hagi kang ngau no nyane mpe gya ok oi tiki mo vila kang hi a wachip kongui gya ga sentene ki wana ta gya matgi polisi ngay hang kwa ki tuisa muko sing he ke movila ka ma wa mchuchi kha kya ga mukonda ka tsige ten palin ma sa tham le si gung ka ng he kana visi sunga wa na movile kwa o kang ha sing he ki ka ma wa mchum e fasim da wa ma yel sister fir gani kuna ka flakti sing ke tra tra ya ta tia ka na tsam ke ngol jo stratuk ke no uth kuna ka ke kondisa polisi gyal ng teki kang he iki gyalu gyalu ka kika ang achtin kawa dawa ko ma ang kito strategy ng takto ti kang he ng isingi kita da ng hamasingi kaya tayo nini ko la ka monong kisulam tiya kang he ki ohit kaya kang kigis ng kwa tanin hika tayo ko i ng he kong lang ka ng kigis ng kwa tanin sing kang he tayo ngasi wala pa wai yan irum tindi tasam ng ki x ka FM kame teki 12 week am takuse 5 khamene tenge kara kwa XK FM siki no te bore ekri sarati after kapunda Victoria versus o streak wofuna North Cup gitina kam akwa kwetsa a seko 16 kuri size jire ka kara kwata kwetsa te ko khota se wota akiting no miye ti khojin jao ka kloji a takhono kwetsa oro kwa ha seko mutitusi awoka ya kon kwena oe a mtam kwetsa se mboronga kara kwita acha a si oita transnet si de cable a acha si kwata wenka si noble fontaine ta kona hazel star si kweki dienta ya sawote yo provinsi si ki polisa na kwe ma ko kwe a tabo le tabe a ka tkwa no mtam akukwetsa yo ka ga seiko jire ka kwana a khara go ita ta ga a tsedi jore se kurie go kam a tsa a tsa di mo ka kyare kai gwe musupi a mo ite kwa ga no nemse mboronga kara go he te kom khuma vusi musi kat matlalam di a zika te ko ngo ama wo go he ama kama he khama kho ya tsung ti mboronga si di a ha tweta maganga komisi ki de pretoria ki seko tshonya go ita 15 Juli ka mosupina ka tremata ha advocate a matlape selo a ka tkhwa mosup komisina a si khana wo ta twa ka a singo ngo e moi ko tshonya ta kwana matlala ama tsame wo dino ama am thamji ango moko te ko qaqa ita matlala ncima kam tamsiki siyeko video ke
1: kham supi jete ko kha ko kumisi si kaye ke aki kham ate mate advocate anale van haver sieko kete ko a kumisi a mandata ha a rechter mpuisele matlanga a kate si khana do te chui he a tamano khana a kate kwa khanongo matlala uzika athame moko khan ki khata season tunda kha ko dimboronga khwe a moto kwa no sisa a tesna ta a polisa kwa nyeta mpumalanga kiki khoiko kainta a ke ngin khwe na bore twat kwa no omba para kha ti ko mugoti a sawote nga oje pilgrims res sabi ta kono lois krekiki ngwe sisa ita mukunda siki polisa na ke kuye khate khwe a mpo non yame mpe a ka tkhwano mboronga ko kai a sikho a tkhwaita ding ko gauteng kwa a sa o go nyi tlatla ite a no a ke mo go tisa o ka go di ha ta go no de a AK-47 sta ma ha ga ta no nya mpe a ka tkhwano a ke e si o ita ga khwedi tsheka mata a ka te si polisana Nutesika mu a debesi nekwe a marita. Borisuheri wa kunkuri kwa a elsa refiri ki kapstatisu o mukunda mkakuye kwenta nkosi hisana te uka esi uyeka strat huku ki north wood kisu anisuka. Polisana a katu kwa hano hana sieta kamska hana suwota achtin kurik ato kwa a strat ki kwe no am koma antia kui kwe no awa ha a kui o kutoi ti waha o tita. Na kosi hui hisa na kutesi na tink guanam a chanu itabe no guanam ha na kosi hisa na taki kwe a khoi kutama kia utabe ta. Ata te ubore te khiri khiri ngon khawana te bore in irik amnu yam bore hondam ska kikri wu XKFM ski.

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyatiwa Nelson Mandela ka e sunge vanga siki nkwaka Mandela hau khale ya kula mutana nam chika ya kesila kulin ka ngantake ka ngaka mpuli nga mu sung muka hana chitwa yi e muka o chitwa yi e kula chike ikwa wana o iya wahutu chika la waka hanke e muke longusa mubaya Mandela kanenika ngma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke tabunga ye ya ngole ng tike ya sila pulin nga ka tene ko yo ya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa da muhan ntake tata madiba juta a da jwa tsa ke phandu khakla ke tike e he ke tsipange ngoka ke panga tsaju e nga thwa a ke simoka a te khwa a ke nga drongo ke khedi he ka e a tene tsiko ke kula yule 18 tonga tsamne a pulin nga muku ke ke ya wa tsamnela tam wisise muku o ha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya ke anga wangi chimuka atika ke akoma hege ke atike ga hege ke atike kula ya ke mungawi chikwa kri ekwa ke Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya ke ngkwachua
3: long
2: the spirit of Madiba
4: Jack take the XCA FM ki
5: dom ma kwa de ma kwena uma platform den ki
4: onatensiva
5: o da hona nyeha FM

Seyisune tate dear purple moon dreamers xa ungroupu khona cima kutsane akade nucesika cama timono 12 amago 14 hamnite zengikarahwa programeti akade kurokwe vadisan mutvetamiyeti hem se kunceyam sinahwa hango bori kuhoziti aka kutate bori kuhozi radio si aninza surye te venu bori kuhozi ngiye ato katinitanhiya ku studio si kacinyacuka nuce kunati aka kun anata vena am ta kuro programme nngwe se ko yam sna khwata hango se ko khirisa hi yen ire amate kwa kham a tsam ska tur se ko khuta no programme te mo ka ikuzite te tsetro ko mate kwa kham hito te mo mandela ntlo e mancima te a ka te kwa kha te mo nte u tango te u ana ka e ke te ya ka go etseka hemia te nngwe go wa bo haven khwena ta hon te mo ta kolo khwen khwena ko e khwena ki ndo tseka go se te hinya ma go ta kone te ana khwa he e zi e ya ti kwa kham ti ya go an e ke te mo nka o na nka o his na go ta kona te e go nka o se tama te mo ta rai go ve no tswana te mo o kung kona te e go nka o se tama ta rai go tsamzi ke te mo si ya den khwena nta si ya go be mara go tsi ya sini hinya ma go mi ya te tswan kung o kung kwen te kunga o zia dara te tsam zi te mo wukuri ka ho zi si ka ven ki a zi tama si ka ta kuro kwen kwen unga o zia te mo si o te tsam zi ka anga o zia zao ta kun ho zi tama si ka ta hien kukwa hi to te mo te un anak a ki tin kwen a ta I kara te kha wa kuri tam ta a zi tin zi mandela ngoy ma te a ka te hi zi ka yama kote kou ta te tse ka ho zi am ta program ke azite tse krente kom ta te ra doner ten 7 o ni ge FM ke program nge hem kuro kwe se ko yam sna khata hango se ko khirisa hi in ire amatu kwa kham a tsam ska tot se ko khota no temo bora he ti kwa nam ka no bora he tse ka ko go nge ra doner ten 7 o ni ge FM ke te te go te te go tsam ska te ko matlo te o tsam dam sa kango bora kins na te khuzi yo ka te mo te koma a kontse ka nga yam ka kwe te mo FIFA World Cup o te ukam tam sa ka te kwe kiten te koma te nun is ka ta ma te bora te mo wukri sena goe fai firi kam yama ko te mo bora his na go Argentina ta kono Egypt ta te mo wukri a go is ka fai firi kam ti do ka te o radio zite kore go tsam sa te kwe kre koma go ngiya di se ga ng ice cream ng tano ach ir mi ga ke tiao ko tetre ko kom ven open view de ko da ga wo tano e se tbi si ve ke ga ti ko tsam ska ga a ke a ko tswa go ta bora te mo ngo na ho se tare kwa ti ya ya te bora te mo gwana mka tino a zi ke tsam ke a ko o ta ai ko ta tinga o zi ngiya te radio zi ven ti fie zi te khore te tsam zi ki sbc 3 ki a ki te mo te te mo go bora zi is na te ta ko kunwa te ke zi kwane kuri o te mo nwe tuwa kwen a zi ti gwa nam ka ke he tsam te o radio zi ngiya a te khore go tsam ska te ko ma go te o tsam dam saka ta zi ti zi ta ko ki te a ka ku ta te programme se ko nwe kuri o kwen yam sna kwa ta hango si ko khiri sa hiyam yen iriek amate kwa kham a tsam ska tori se ko khotam

0: here, South Gambia.
1: Tia Kurik Amna, no Western attack, Ike Ogo Tammy.
0: With Tamski Demo came where Tutu Karasopa and Kubinako Ah Tammy.
1: Makone XK FM data Darana Kai,
0: Nako Tate Kate San A, Kai Kuzi,
1: Nahus Dama de Aka Ku Ogo Tawe.
0: XK FM, Hakuina Kongoro.
2: akaba qhuwa kaqhuwa kube tatiba akubangqiba kaga de khongqiba aba khaba qhuwa kawana nako bukha uye ubangqiba ngqiba qhuwa te
3: oh ke he khwebe
2: uye uka atashiya mathe takhon adiga qhaito abqhuwa cheno uri batata yi soe khu khu kara khu khobo khu buka khu kana ata I kara khu wa khu bere te khu
3: o khu ta die khu
2: o khu ta ta ti shi ki kai khai ya kai ku o ja
3: ki no cheu shi u tsene cheu ga sha ti ya ga bena ga cheu shi ba ne shebe ne ga shi ba no hom
4: cheu shi
3: ku mi ya te
4: cheu shi ta ma ga on we on to ne shi no cheu mo chere ko ata te no khu ku ju ru ti ga khu di cha da we ko ti ko
2: I am okay.
4: Oh, machine, Anna Huno, Tubina Huino, where we are crazy on the chill, I get tea. Talk of chill her cow. Cow is your Tomahuno.
2: Oconocara.
4: Oconocara cow. Conocano. Caracara Nahuno, Guaranaco.
3: Oh, I tell her to say to you, pay table.
4: Hey,
3: Bobos,
4: I go, Sashi, Takashi, I got Tomahuno. Very well, and I would tell Takum, I'm Kitahuno, Cohom Amak Tobe. Tako ang kohum ka wah tako na tukik ako ma ngamk ako mkudi na ma ngamk ako eno kote no nga si ma tako na hada ma si na hakaro tako na ham ako nga chiu he kaya di jao ko tete ta chawa ki uno kakae ungo ko kakae uungo ko kakae si ujuru ko no ata kaya ko jao ko ha jao ko si yo kasi Guima, guima, tak, cock, and I know, Gaima, Aki, oh no, I'm charity, my sheep, ya, I could talk, I'm crying, come, tapping, carry, carrying up on the jury. I'm Gaima, why, Anna, who know, Pahu, who know, you, my power. She come, who know, I'm Gaimka, qua, who know, don't gang up, who know, talk, oh.
3: Let's have what's on the tether, too, I won't cry the term.
4: I'd come, look, Anna, who know, to my white, Taco, quite in Taha. An ana kwa hatu anasi ana kwa kere kusha takwa ni ya akuwaku ti goma ki kere ti unwe kanim dia anisha kawo ko mborunga atata ko na ngaku goma ki kere ta goma ki jurui
3: yo
4: uya dundun ko vecho mborunga kanim oka takuna ataka kere kuni te ko jurui nu ya ni ko kuni kere di mo te unwe ta chere ma ni tuita no chere ma kwa kwe ana go nong koma ei ta go koma ta go nong kwe go ne tsere mo tsei ta
3: go tsere mo nama
4: tsere mo am ki go ya
2: go ka
4: re na go duim om go kwa sha bo sha we ne to sha we sha kwa kwa popo mo kwa tu mo tong we ta go am ba ta go go no am tse mo tu mo go ta nong kwe go no am e ya go ne tsem ka kwa go no a ta ga ntang ka go ha e kwa se mo ham ko ma am ngodi na ma takun ha da masin a khalo no ha ma
3: wo ko tai no
4: wo ko un ko a ha si
2: no wo ta ye se khawe
3: wo de ka ta ga no wa ti ko ta ti ye ko ko ti se ta
2: ne kai ka ba ku ni a gwa ko che yo un we him kai ka u ge mi se ko che wo ya be de ya ye hi ma na ta ga ma na he
4: a ro be ma tun a ro Kamayano, I can't go yak, tell you what I like of you. No cabak, Kamatruna could try and go natta.
3: Tell what you must yak, do you want a truth?
4: Eh,
3: no, I'll be a matongo hotter.
2: Eh, I should do a hot
4: lavana hotter. No, even, eh, a goo, I be. What a tongue of it. Ngota ku durukum amte ni mokom. Ah, ngwa di jaw a keri te jaru ka.
3: No ata apo tita he ti we tsome di tsewe di maji di torna ka ka ita. Ngwa ite te. No tseru ba dobi ba ka go tsa hinde tsamisa.
4: Ah, jam.
3: Ke tsere ba ne.
4: Am dom o kaem u si khoma. Am a tsala ka e go dom o kwa kwa.
2: Ke te ko go da se ka ye ke tso e dob o se ke.
4: E ko wa ko ya ka. Ah, ba doni.
3: Okay.
4: Ah, ma tuma doni no tuma khoma kwa e tsoba kwa e dobi he te ga go dobi he. Am ka ta go tsoma go be ma. Dobi e kwa ga ke. Papa,
3: I'm going to go to the house.
2: a kiara te ti a kwa hanu kui ma to wina na kwa kim a kiara ji a kana te a ti ta ta kwa hanu a kwa ji kumi a ya te ji a kui ka kui te kuwa
3: kui ma kui si no kwa ri a kiara
2: ni si kui si du ta
3: kwa kara ka kui ku te
2: ma ye ma sharo ku ku te ku kui du te ti a ye ta ku ma kwa ku ta ku ka ni a ku si kui ma
4: dao
2: sha ke ku ma si sha wu Corona Juan of Chama. I'm going to go to the house. Ayo ha kuru kabe na ta tei te ko ukuru ba aja kuru kab ayo
3: o hajin du
4: ai di anja
2: oi ori an te to ma koma tu wino yaya te ko kayo to ko kare ma giru na ko kare te hasi ya ko kuri
3: o ga te ka ro
4: ka
2: ta ko ko
4: ai
2: chui ko ti ko Down, quay, tahuino. What a tahuku, dry, pretty Messiaco atas. Oh, I'm Sam, a tahu, dream, a thing, do we could tear your Siaco Sana Huguino attack?
4: Gone.
2: I yoha, I would do it. Oh, I could see my no, what's so much? Ah,
4: I'm going to shab, but I talk a sweet.
2: Who could not? What are you doing? Oh, my God.
3: I'm going to go to the house. I'm home.
2: A copy from the Guyako Karata. Garagarata take the Yako. Adia, oh, a coach homes from Tinia Guahuna. Nishika, he? Natina Gua said that, oh, that Nako Karata, I told she a good one to her in the hall.
3: As you go in the way, you have to go about a
4: story.
2: Oh,
4: Gagara, I am quite a table. Oh, I am Gagara, I am like a table. Oh, I am. Ganum Kaha. am kama tu haru haru nuwa ku am kato hina nuwa tit era kangu I akuradi a a kau tu yaka tingto ani damasira tu ko am cha am kandira kato tik o ya ko akano ngu im kato hina tawe ti ande kum ngu kau mahi tawe dobim ka ko kau tawe
3: I got to go.
4: Tuh cham si kai sekarang ti tui cikuru pati si ati si tasi. Tahu tu aku kamu gue mama yang kai kali tertentu. I kau tu merifu eh mabe. Tino kau tu baca apa tanah mai sam aku go aku ya teti kacam go tim ui o kacam go sam. Hei na si kau aku kau go usino. Ah teka aku teka aku teka aku tak baca. Am dom urum aku hati. Mo aki ha ah kasham aki yakwa sham kai sina ko ah kasham ah kai ah kasham am dom ur sham ha ka tam ma kana ko
3: am dom ro to tewa ha ka
4: kau di dom ah
3: ko te ne kasha wa mo beten
4: ah ang ni mo be akata ta ka ti tur ko anja kun ko ye e to we oka ata ka sham sina ga agweji ko ba na ai ko oka sham hi ko na ngo am sham chi do aka to an kai ko ta bere aki gwe di kam kam kam ti ta no ya khasim di kawa ma ho ti ma ti ho ya kai ko ka gwe di ka o un ja tu ya khasim di kawa ka en ja tu ya ya te ko gwa na ai to ma sha tu ti ko sha ka sha ti no a sha mo ma ta bere kham a ti to te sha mo ma kya ko ka gwe a sha ma ka kya ko na gwe di ko sha ya ne ta ko ne te ti ra ko sha mo ma be kham a ti e to uma te kwa na un kwate te ven go ni tan sha
3: gwen ko se ta ta de ka pa te ve
4: no a e mo go ban gwen o wa te e ma
3: ta
4: ya kwa kwa ta ta kan a ar te te ma ta ma wa de te ve a ko ti
3: a o tu ira te ke ma ga mo ko ye ke pe ke ma ga mo ko ye ke ta te
4: o a ta ta ko no mi no ga ma ku a na ko te en ve mo ka be ye ku I ka hi mo ka to uma te ko uma ko ko khama o be to khama khalo a ko ta ta ho ni ta ni no o ndi ta
2: ko ta ko na ti yo ko ke ta ka ma a ho ji a ja jana cha o
4: e jana cha ko ka
2: a jana cha o ma o fu to tu e ba tu e ba ko ka na kwa ko to ti ta tu e te tu e ta ha yo ha a di o ge ga e ti si ki si ka ni go ti ko a ki si ka ni yo ke se kum kuma thu a ta thu ta ba kha a wa ne yo ha ga ka kha a chao du ka mo kha ti ba du
4: a chi
2: ti ko ti ko
3: a ta e ta cha ba ma di te ti we
2: ji ma ja na cha ba a je
4: a ta ngo me kwe na kham ta
2: a ta ti
3: yo ha ma chao ko ma ke ma ba e
2: bera bo di ma ko ma khu ko a ma che ka kara khu yo khri do a ke to ai
4: e to to ka a do ma ya
3: ta no ki mi ti ti cho
2: I do ma ti ti cho I ti
3: wa re
2: to pa na ti ko choro khu yo khri do u to to ai ko ti ko to ka e ti u ya khu gwa da kha je a wo he gu ka ku I ti a su ka u wa khu bele a ba si ya khu ku ga ba ko ta ha ki a dui ba ya ka e do che de ba ngi no che de ba sha we diga ba mo no diga ba sha we ti ko wa khu du chwa na ko khu je
4: no sho khu ni ga e
2: ko I ya ba ti no I ya ba sha we si a ja e te ki si u ji ko
3: he kwa ku
2: khu je kai ha ko ba mo chi de ba ka wa ka e di ba mo ka wa ka ji ya bi ku no wa da ba kho She tawe te ki berek o ku tai
4: ko to ko goedi.
2: Ah, ko gu ya ta ko gu. Ta ho shi kwego, ah ba shi ya ko ko ko ti ko kwego. Ta ho jana cha ko ba ga ta ba ga. Wa ti e ba ba ki.
4: Ma ya to e ta.
2: E ka ma cha ti re. Ma cha ko Aba nqa ku ite kama aja koho papa
4: kwa
3: ha. Ke. Na mu ma enye.
2: Uku osha.
4: Ata. Kwe sha.
2: Kuu osha. Tengu koho ma aba chonwa kwa ta.
4: Nukunu chema ha.
3: Ano awi we nyo.
2: Awi te we we. Ita. Saada si ya kui ku tingwa. Awi ko ma kiki ya iku sikwa.
4: Ambe.
2: Yo kaya ahe kuye. Kuye
3: cha.
2: O aki kona ko o ate je uta o aki ku ko sibo aki khamba ke ate
3: no ma ko tu ku ya
4: me
2: a ko bi khamba ke ate ti u ba ke ate no
4: kham
2: ko khamba to e ya ba a ko ko e ka ba u ba kham no de khamba ke do a ba
4: ti ya a no ka re te ti
2: a je ko bo shi do a da wa da na
4: a je
3: no de khamba ko wa ta ma shin si tu
4: we wa la ko
2: kwara khu ku ti ku a ko ko ba wa da ti ko ya ge shi an ku bu ko no
4: kukube ndo a
2: wada kai ko yit am kai tap am kya ni ne ma khabe khabe khabe ti ndo ai ma tu ngu ya gyara koi ate ka se ki khar na khun am kya ni ne ma kya re kai ko khabe ya kwa chui ya shi ko kabi ko a ja ho ok
3: ngi
4: de ho te ya a shi ngi a
3: ja na ta he te ma a ja ha shi khoi te tu kebe ta ngi
2: ya ti ta shi ko
4: ya ko wete
3: indo ho a wa he khe ba
4: ya
3: wa ku
2: a ja ha ad ko bo ko shi mo ta kham ko ho
4: twa
2: tu aba ko bi bi re kha u
4: ad ke ho
2: e wa kha kwa tu kwa
4: o
2: do kwa ha e ka ti gal gal ta he
4: ko de be ye kya
2: a wa ki te te ta ta ko de te a ta khu ko chi ka na
4: te ko na
2: ni ti gu i ba
4: ke ri
2: a ai te be a cha na ho ba re a gwa ba kwa ti ko ke kha ab ka ba ko ki ti a hi ta hi ke ba
4: Kau dah mahu dia kah mahu anti dire tanya tanya tanya
2: kau macam apa
4: kahma?
2: Gua apa kau tanya kau kuarat okatin? Gua apa kuarat okatin? Eh kita aku kau. Desi gua oh kita kuah. Aku jadi apa tete tak tiri musa gara tak tiri kau. Oh aku ikam tete aku ikam tete kuah. Hanggu atau hanggu atau tak kau juga nak gua kau ikut kuah ikut kuah itu kuah. Ab dawa tawa biki ata. Ta huyu a ebri kiacha riba iye koko. Ya di kiacha riba iye koko. Ya te hui ko. Hi adiba buwe. Te koko hi adiba buwe. Ta hu ata cha tebo. Kari cha ate we.
3: Ate we.
2: Kwa kakwa tama ate we. Cha di mkwa nama ngama au.
4: Cha emha. Yane.
2: Ta hu ko am teo. Kuta koi khamta koi tami kui ko atwa. Aja haram eriko.
4: Nyame
2: njacheri kara kwa ka. Aha. Baka ko tia ko kurika.
4: Ni apakye
2: kusi ko koya shama. Chikore huko. Ata khabu khabu khabu tiku ata kwe ku khaya ku gye.
3: Ko to apa ko to.
2: Ei
3: apa ke kalite ayo de
2: ko. Ei. Ta khudu aba ti ba yo kha ba tsu ko. Ku ku tiku sing gye bisa na ko tembu do. Yo ka ta na kha kwa be. Ta kwa kham kha kwa te.
4: Kya mko na kho apa.
3: Mo ta mo ti we kha kha kho wo.
4: Na ti kho re.
2: A ta kha ta kho du ai ba tu wa ti kwa ke ba ti ya tsai ti kwa da do kha ta kho ma ba. Ba ka kha kho e ku wa ta re ti sha a ku o sa he ku wa. De go ba ti kwa ya go to o wa ti ke. Ni wo bu ki kha. A shu wa kha wa gu e. A i cha be kwa ta ma ku be na wo ki ti ya o sha go ba ra kwa. Ata ngai ta kha ata ko ku jem set ko bo do ata ko ya
3: ha ko ta mo ko ja ta mo ka le ta
2: ya bo we ko ti khu kha ku be a te ko ta ko ta mo ko ti ku ho di de ja ho ho ta ku jem sa na ko ha bo be ha kya bo ka i ya ta sho re te mo a ma o ma be ta ku ngai a ko ka ko ku ti sin ki e ko ko de ta ku ti ka ma ta ho ta na pa kam ka te ara ma ko ka sa Tahu aham tahu kok gue ada pasal tiga. Kau mau ada tengah. Tahak, I'm a yako. Tahoo, I'm half a tear could shoot in that. Thank
4: you.
2: I'm the dead among the bucket. Who the cobbler could do it? I'm dead among who I'm a yako woman.
3: Tao tem, but tara.
2: Chaka caranda.
4: Over. Ciao.
2: Ciao.
3: Who takes a crown? I beg you to tell me to chow.
4: Ewa.
3: I think it's time to come and know thing out of canoe. Take a cake or a comta conjurasu was the comta teacher at the cake.
4: We. Thank you.
3: I'm chow whom come carica o mama.
4: Yeah.
3: Tim for 20 come quid. I'll just take a quid.
4: Hey.
3: Ewa.
4: I'm done.
2: I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done.

Samkhin khumazli da mahonga tanga ngmi hiwa inirwi ki ex ka FM. Madlanga kumising eh gege sa ki ka ha wanho kha adyang ki ka mistat intelligence mandra ko ang kya Firoz Khan. EFF ki ngawang ha Julius Malema ki wuzalaya ki tigita morning ang ngahi muku ohon parlamen di gani kuna tikwa tia ya ki ka kawa kang hi awa khate ki kang ngok ta ka advocate ya ang hi wa Matthew Jackson WhatsApp ki kang ya de ku ke o ka sa uyi ki parliamentary ki ka tisa kang hi ki kya khula ki malle mama pulmelo ki ka inspector general ya ngai ka intelligence ki kawa Isaac Ditwe ki ya ki ka tisa uti sang kang ku gem Aku missing enteni kisa taki tisa hungkang hei ku ki kamakan yang gyo aku ki ka taki waka ta kaki uwa jungu yang hei sa gi ku ki pangak e Mohamed Mo Said anjika ang hei kau ki kama malema cakal sen ahung ku missing aki ki kwam taki tisa hungkang sengke oka kaki dintua muku o Tivisisi ka ang hi kugan o ka ihagani kuna ka ang kwa sung ki ka ang hi tisang ka ang hi kyo kwe kwa ka ta kan ahong sigyaw kwe tagi ya ki tuhu wuzala ti kwa ang hi ki umuku ohon din tuwa ya vi kwa ma sigi o kayam kuna tisa gihin ka ang hi kigya kula nga tisa ka ang hi muni tagi ki umuku ohon kwa ti kwa ang tagya kula Iksenis ing ehong ki kang hi awa in lakhtang tiya kang isige ko ang kakwa ki i otome e hingoy ki golom. Kichit kisi ki gawa na si ati pala pala ki kapapilo hong. Kaya ti kang hi singgi ki thamsang

刚去啊，我其实跟伊去干嘛发了跟哎哼，去就是这个是跟伊叫伊伊个啥话讲？他本地伊讲的个巴皮鲁蒙，去来呀嗯，因为President Cyril Ramaphosa啊，就是这个伊是叫伊的个，个个啊个个个人个叫他的个历史个庄，就可以唔这样讲，伊多个大家个哦。XNSA ke international quick oyang hiwa Michael Beaumont aha yang ngati perting gigi tis am kus recordang hi awa mahlib gani kona ki kawa ki Emmanuel David hingwa ki ji khaya ng hi chang ta ge ki ngwa ji wis se ka yang kya pala pala gani kona ki mahlib gi ga tsaka ng ki ka kona yang hi ki gwing ma na kya ka wapa pele yang hiski wana yang hi infihi gani kuna hofu igdagi hana ki mahali kang hiski ki kata kwe kong 15 million rani ki ka mahali ka gitua tatiwi sisi kang sige wakati ki ah kuma 7 million rani ki ka mahali a mahali kang hiski ngang tiki katakit akan em Fred Front Plus ngayong President Cyril Ramaphosa itwi tagiki okwe waya kikang hiya ji khoi hi yene zre khiren ki ka wi ak to ge kwa akhangu ngawi ka kon hiya hi ngawi ka hingi o South Africa ki ka ambassador ya hi Frankrike gani kuna ya ayanda ntlontlo luga luka hingi o nati mtetwa yang hi kwa ang ku ge kong Paris gani kuna monu ki sula ya gengu jili ya hi ya monu ki tini ga ki lam dia age ku ti ki ka ton ngam ndlontlo ka giga hanavi kwa maka ng ke kang hi a oje kwa ng statu ki thomachi he ki thulang ku ki gihan ma ke yang gya thulang a chan ngaw ya ng hafrit front plus ki wa kornei Mulder ki ako iti ki president ya ang ambasadir sa ya ka ko ka ku ki yin sa ku su u ng ngaw ki parte ki kal ngaw hi ha yinir jirhirang ki ka wisan ko kong hai wa chika ya tuisa kondisa jing ma ka ikwan wa wa ka he parteng ikwa gin at atia hung he win khama he gya kala e he paling wa iku sinti hung ku ama ku hung ka ku kondisa e fasin ti kwa ki artin in ki sa ku ki bomba a ya tsa ya he ki ki ki seria ki hofstata ha damascus ki ka gani kuna ki kang he wa ngoling ngala ki ka president ha he wa Ahmad Al Shara hingoi ki France ki kan ngah ang ya Emmanuel Macron asam bom ha ang sigaw i te ki lugalo ko ang hi visita thoi ko agawit aka ki ya ta ka tuma hotel ang hi Macron ang deyo ko kangu ang sevi ti khoi hi gya khulam ta bom ba i ka ang sigi ki sa ka ka ang hi ti khoi ang ka ki ya presidential ki ka palesa ng hiya gdiki giya ta polisi ki ka viko makon ay firi yi ng hi ki giya gula ang tiktrin ki sa kwi ki hali Macron ang apilumilo ki ka statu mandrak o yang hi irupiya si ini ki ka nguli ng seria gano kuna hiya gdiki nga wang mga kahin ki o stats hrepa ng hi tunak firin tunak gano kula ya ki giya kwa ang hi sharat ang kya tiktwa hi singki ngung mga talo e gani kwa ndi wa basar al asad a gati twa kya tika ng hi gigi kundisa ingwa ki tia ka ng hi sang totro ika ki tuhun ka kundisa tiki nga si wala o wa dwi irum tindi za sam ming hi akwe damwe ki x ka fm

0: Kalau ian ki ah minit lagi escape, em tamu lagi tham yang kita gamami enghi amorusan ibu tapi bungi kuman ki kumisali kuman ikuman ati wala ang maju tamu kita tu kaya kita tamu kaya si gamami enghi amorusan ibu amisali tamu hongo enghi iafta kapunda. Ming he amorusan ibu kita tamu kama ibu tamu kaya ministry ki kosong kena tamu ki bilang bisa gana kuna siwi we guarube. Ya, itu ki provinsi lagi ke pelusur le departemen dengan kan ini ka kalau kita cik kan he suka gigi kapa awak nak tuisi kalau kat taman tu suci yang tinggal di tiak kan he paling masa tu sangat tua i paling awak i pun selang kamsa uka antara kan ko jalan kalau macam anda nasa warna itu mandrak oleh anak provinsi lagi ke kisah ini kita awak lunar lehito. Gyo ite gitu ki ka sektor hum vi ko makang hi thau chang dar tak mulin ran ki ka mali ge ko ang ma ga tak ki kang ha otoma ki ka chi chi ki ka gastala o hi no ki ka toti tu ki ka uzala ta hum e fasi masa departamen di ko sum benalan sa sa ka e hum ge o ite ki ki ka ni ni kan sentra ma ngi ge sam chi khwa ka ge ga o ki tu ga o ko ngi tum kham na ngi tum ha bait bra ega from de la gonne pour ma kilim popo i kanini ka i gya khamsam ta tiang gi ha ka i atisa to i ni yo to a hima ki ka pona ka khamam ho tim ma gi pa ni a wa ti ko hi kula pa pelo ni hi gya kula su ka gi ga ni o ka gya phasa u i gi ha ta hi wala o o ha tu bi ir ma sam mi ti a khita mi
1: tan ta ma te ki se ko i ire kam ta ko ti Dua ibu dan polis

49다 XN SA ha a nguma ku kuye khate kwe a Michael Bowman akat kwano khana parte ye akat khasi siriji akingo jao sana inji kuji ukeukat kwe khaita ina khana mo im nungwela David D. Ama koka na kwe ima ama kleji yo kaha hinye ima pala pala shiki kuji chans na ikama siriji nukustama tita haa kweta ake keukat kuji suri na kwa ten enfie khie kwena siyeko hofu dikaya kini kuji ansi keukarati aki nata siriji teko jaos na hirita misa na hii 15 million randita aki mara suri ete si ah koma 7 million randisa si siri a angi ebori kwarangi kwa notes ansi na hita Fred from the place here khana ane president Cyril Ramaphosa tokara ku yete kwana he khana a ka tkhano tsun khona khana na yene tsi regering ke dina a ima a kara hivesi ima South Africa ke di ambassador a Frankrike ka ayanda dodlom a kho ka tetang mtsahim na tim tweta ngasi ki amangeti kuriska paresiki oti no sweti kwano iyete ama domye kusa khagwe sanaita dia ana aka trasi khana tsone sa kha okyan ka dodo akaisiki nga go ite kwana a kwana start capping si o sesa jiki a tswenne si swiri naita khana aka ete kwe a aki ha a Fred front places di a koni Mulder a ka te kwa khano ise president ma wo khom a ambassador a e kouko ko nga go ka di a tamagano khana kya te kwano go parte ye ka tre ma ta han khwena a ine tre regering ki dina seta e makai ko khata kwana khana a ka te no khana o parte ji khan miete kwano aji wo kwana a nne go ji a kwom khata na ta nwe manda ita ha ire ta bori so khere o ha 18 di quick a ku ta hisana ti kam di khubi a bomba di a seri su o o tau doro pasi damascus ki hisana ti ka a kam ska a ye desana ti ne presidente tsa ka mo sucha presidente ma Ahmed Al Sara ta khono Francis ete koma Emmanuel Macron ta bomba a nga ta khono a an kara dara khon ya no ten tenge te kunga ojiki khubi na ti tu si a Macron ya ko khwin se ta ya tsai ko te tsai kwa tinga oski ne khubi he mo ite kwa khano hisana ti ivre kha ama presidente anakote kom tungu mka kumkhono firide polisa jawa kokwe anga go se hisana tiki kumati Macron ama nyam kara kham daraya stati kwe sieti Europa su ini su anja ara ko Syria ka no aki anka ohe akam ska stats khripo 2024 khaska hisanahi no aki moite kwa no sar ama aha sistema se nga gore go ye Basir Al Satim ama a gore go ako ara te o borete ya gere gere ngono ga bana te borete tse tse go xka fm ski te o tsame firi ire a amno

Moro bunga ye mai kuma ge ko man ma te tsige wala e wala wa tue ka ke elf ni te konkara di XK FM to mula ge te ngam ke program e wa kaisi ni me ka program ni ye ki no program e wala ka na ge on the yoling ni dang wala ge program ma chang Oscar ge bin nam tru te ngai te program ma ul sa ge ko ngam ta ge kan da din sta ka tam ko la ko tue ka fe ni te ta ko fa ko la ko tue ge der ta kham ni te program ma chang ko akha ngut lai olung hakuya ki chikula ka asin hechi agya chikula kuna mku anung hakuya o kaka akunesa ngungam ngam kham ki wasit afrika mtene ku akkhangu kaya mprokharam kaya chua ngung tatalik ehe ku akkhanga kaya mprokharam ato ngungo kundali inglesi ngungi chiki afrika chida zikam akkhangu kaya olung sa kaya onung hakuya mprokharam kaya chua ngung wasit dulak ehe kaya mprokharami awuzela kan kem a kan kaya program a chan mo ko tsu sang mani tsu a kaya ka mani tsu a kem khas mani tsu a wa ta sak ke he kem tsu sa ya ta klas ngwe ke kem ngwe am ta klas ni ku tu kem kulan ngam klas ng ka kem a kan kaya program a chan ngam ban ka wa tsika he kaya ga awuzela kan a o ta tsike tsu kula ka asin he a go ka he a wa a tsho ka ngeng kan a o ta an ngalwa a tsi wakhmuda sinjela ke akke sinjela a chukola ka asinhe a disrespect ya chukola ka asinhe a tswa khaya ke di sel de takwe ya kawa a one way or another ku vanga ya u akhabe ya u dis own a ya u kwa ge ya u kwa ake ake next day dun metione momomtsi momo avilinga ye gya a akune gya kunqaqe ayunqaqe kanga o tamakulan ngaba akichinwe tamtru de nge chukola ka asin ya ke ka ko ake kaya ka ma attract royal lane between me and you this an egg in your black ama attract lane de ka ma attract yam chan ale tak me ka kul ngaba akichinwe ka kotin jelasin katsike he atlaka kul ko aban tsike tlam ka a o tsike tlam ka a o sinqim tlekle sin ka tlang tlanga tlekle sin tsike mka a a qa tukwa ka nga o tlaka ka u a nga ke e u a qa ke go de kom nga kom o a o nga wa qa ke wa ka di a o nga qa ke a qa ke a nga nge kula ko a wona an vorda ta tsho tsike tlam ke wona kha jike tam ngra chon ya ons kan khinit matum khiniti mar tum a tsre ban ka wase kan da tin ta khitam ko kha tsre am program a chon de kon khaya khuya ke tsosin ke a wa glu tu ta tsosin ga qometsa khu a tsi a wa ma ke gam gungulo om te se ek is khurat khnoch ek prat soos ek wil ek dun soos ek wil mit me hours khabe a wa glu tu ta khabe gungul ke qama atsi yes noch stets akken ke akken qinqanqo tsikula ka asing he akula o si akula agong en tene af hangle ke yi kam ngul af hangle ke mang ku a tene ne agala mai ke yin tene ne a tsa age malik ma ke ha kwa qwa tsika ko jela tse o qunqa tse ora matene ngon ha skola ora matone ngon ha skola kang ya kang hemi de ke ekes nok stits a kin ke me klin a ding de ne ko tok kum ko so mata makin na so mata kin na so mo me glo ko kla so min a fitika a tamangu manok stits a kle de ne ko tok kum ko ya a askis ta tsila kang tla o kam tlisin kwa ita totum ta ko tsike pasim sing hai ngkhira kula khang a ga dam ko gom fita tam fita kaya fa ini kumat sendiri.

0: ki anati mtetwa ma nge tin kurishi ki parish ka oti ma am nu iyete amanja kham ka kung sana kim di a aki ken ka utbe glu mkan ka ku hen kwana ha aki iyete amati o siri a charger instati di ki borongasi om aha phrase front places di akon Miller nga tiha presiden de ma ama ambasadire di aka kyanka an anja sino partei akana jamana manda itena an anja ima an karatiwe ima partei he kuyak anja karatina ko tang karatim borisi khirwan akhtin di kwe tungota kam di bomba kubinata ka Syria si utau nga uta kwe Damascus kwe ziki nungi he presiden de Ahmad Al Sara takona France nam aham Emmanuel Macron dati om no bomba an yiti kwendara uko nga usiki kubinata hotel si Macron mkwen yiti yanu ayet luki no kubi hengi he kum sanata aki presidensi si di palaisi okam no firi di polisi ki jawot lo kui tungata Macron nyam ka aki stati ki om Europa si ini si ki ang shuka hame em Syria e darana tim nung aka te ti ngo 2014 si ka ngo komaka regering kue tukwe Sahara ane si jam di kumandai no aki Bashar al-Assad yeti winai tim atle si ateti sikam bori kuhe kama firye am xka fmo takono test da habana komo gwem
1: sesi mnite ke kama 3 ke xki fm kama ka mge da sam kong hami hewa 3 wi da ka mge asai ke kama ka mohana kolo ke wola I uinda nwa chi ke wola ya ohundu zilan tse takang mutanga kawami fresto magumu madlanga komisi ta ke da kuwe khamsa u kang ku igange hana kan e da ki ya ezi ke ukha e ke wa bank ya khamsin u intelligence nga wa feros kan ta e hevun nga wa Julius Malema ya ke uzala ni ya e chi ke parliament ya gehing ke agang ya in akka khatia ywa advocate Matthew Chuckelson ta kanku ika heke waka ku itsa ku heke whatsappu ta gi ataku ke ya ke kai ke hana parliamentarian a yi tisa kai he malema plin ngawa ya hudo ke tisa kan aka inspector general yang hewa intelligence wa isak ditwe ta komisi tenegi da ku sa ta ki tisaka ka ihin hum gyana ko e ta kan yang ke khuya tisaka ta ke hana waka ki jinu yang hi ku akham ka panga kay Muhammad Mo Said sungge ka ka ke wa malema Chuckelson ta komisi ya tenegi nga da ki tisaka ka ngai si ki tu mo ku o hu uzla tisaka dintwe ka gum khama khwe ya hu chigai ko ka thung thung prenawa ya o hun hun kan kai hum gyan ko e ya dono uzla chi si ka ngam ku sing hun din tu prenawa si o kha chalu ya ngam ta xn sa kalima ngun en khnier en ayi mandalak o ka ya ke gya mo ko o hun wana khano wi si si he wa pala pala ya la wi ngi ka kisatu ka ang ai ke hana ke falke sito ki amanga wa yim partei geta anga da ki khanu yin atu sa kha ka thang thang ka e ki kundisa ken khla ya ta ka tani sik dui a ota prison selo Ramaphosa ka geta khang ya da ki veta yang he ahne ka kang ki ngum mandal ngul ngum kang ya ki avam xnsa tangul ngum ka kang ku ya hanak au yang he wa Michael Beaumont ang da ki partei ki dat satu malichi ki kan khunge uzula koin e kasni si ong khamsung u ke ima novela deveti ya is gyan kama ki yang wa la ak au ya yi nga wa ya ihe chibisi ka he wa pala pala ng eng la ch aga ki kudu se yang ki layam ta chibisi ka ng tani ki ta kwe ating aga ng gan ki ka I chibisi ka iski wana ki akha ta enfi ek ki wofu chibisi ka ng yigdu ki hana ta kagita kang ya Mchima kang hong kuki giga kundi saki malin kang hong awana kang kiwa 15 malin kang malin. Ta chibisi ka antene gita ka aha koma siwa malini ya I kuki chayin em. Mhm, ekoro sim. Eskis, utene chu aganga mhm. Ta Fritz Front Plessy, President Salo Ramaphosa, I kikakama kwe kikawaka nga kika ya. Yi nge he yuwisi se kam he amandala ngole ngunga ya kwa ke kon ya yi he chalui he wa ambassador week ke France kregin ka ngole ta ya ke hanam ayanda lolo ka chalui ya chit ge ta ang jeli ke ka he na tim te twa no ya kan ke tho dang ke kong ke paris ya mon ke sula ke ka he sigyan ma ko ke ya mon ke khung ya em dia a tenik a ku ngi khama khuya lolo ke kang chalwin sik ha nei ya kang ngi ka ng ya gyan khla ya hi was ta tu chi ke he chi khogin ku mandala tu ko chi ya tu khotmani ya ku ku gim ta ngau ya he wa fritz front place wa kornei mulder a han ya kang ku I ta ke president de khawita ya gya kang ng ying he wa ambassador ng ya ku hana wa chalom kang ikang pling wa ke o pling wa parting ngawang gi ye yu se kam a mandala ngul ng ka ang ka yau ke kon he yi sung ke ka ng ya kula ku tin a chi se ke ka ng ta chi ke plin no yang hi ke parting e kon a mandala ngul ng ka e to rasim ke ka ya khwe ch thon I akti ni ke sa khwi ke ka e he bomba ki ya cha ke khwi ke sirat lista tu ka ka ya he wa damascus ke ka e wana khuya ko kunisa kan ke wa mulun kan ka president ahmed al sara echi ke francin ai ngawa emmanuel macron ta bomba ya ng ka sigi a khamsung u da danik ang he visita chitrang ko tamang ngulun nga ko guya ta ke ya ganika ng ke hotel yang he tuma ko he macron ina ba ke ing he do ke wana ya khu ogde ko giyam ta ko ka nsinu ge da ko ke sa ke ke he president din ya palisi kuna yi ka ki ta ya mu ku om ta police avi ko mo panga ka on ai firi ke sa queen ta macron wa vanga ka statu nga wa ki europa ini ke ngulin ka nge seria ya ke si ke magbiya nga ke ka tuwe disini firin tunda ka ke statu lat adang ke sara ke kayang ke mandala ba sar al asati si ke khum kem ke dam ko khum ikrosi masi ke wala awa fir masam ko khum khontalim

0: ona re tensiebe o he ta khona nya ga FM questa te te ta icuya mate ne tsan o nyo karatse one sa kyai te ke drie tla mo go ta o te mono derta khamnete jite ja o kara gwa no tswan derta khamnete jite mono e ya gwa firi ire tesi go ta o xa e go tshwasana te mo bori go ta tsete xa e ku enqe firi ire si ka ganya ma gwen na go ta o fo ire ka se gheri ya go e kwana e bora ha te mono u e ete xa e go tswada tira so anes o ka le te twa go ta o xa e kwana tsan tsone sa te mono te twen e dau sike xa e ku e ku tshwara ha kwana te ya ma gwa ya mo nqe ma ngwe kwa e guru kwa ta kwe ka ma ma ngwe kwa e ya gwa ta ngwe kwa na da te dza o kare te twa go ta o muwana tsan tsone sa kyai ne nge nqe mo mo ga te khuse na go ne te mo 18 yili e te mta qom Nelson Holly Tata Mandela go botse ete xa e ku tshwaqwe ne te ana gwa hi a yili mate ya wa te tsamjika te aba sia qwe antse hengo te twen go tsi a heta te nkana kwe tao ti nga sikene ti wa ne soka ti gara go gwa hi ti yo te o ma go ti te di sewa antse sine te xawe tsun khwena ata ti yo te tsena tse subukara ma tsun khwena o kwenye kwenye ti ke tsamjika mi ya qwe kiri na gwa hi akwara jika te subu ka ku kwihe ne tsone sa temo subuka ku gauta tin khwena nku khwena tswata te tiya dine ta khona ncin ta khwena mama no taba ta te tiya dine khwena antsetsa ntsonisa a sina gwa nge a tsa khaokwe award ti o tsa ku go tamahia mate tsa nkana go ta o dinga sikini tsa ntsonisa tseka sa ungwe kwana jika tsa tsone so pa ta masinya go tsa ta go khwena nga tsa tswana anga tiri go tsa tsa kya ba ka a gone twen go tse antse sike kwa sina qweta gone temo ga ga sina qoga a antse sike te tswa ka da te kana go ta o dinga tsuno kere ka tama to corona go to tswa ka kere ka a tsuno ta go khwen a ita mano to corona go ta gone to tswa ka ra ma swire ta ma to tswa ka ra ma e tsaka go ete hi te te a ka ite tse a kwa ra tsi te hi tyo jara de te xa e na kweta o te mo nde o twen go tse te platform te ne ya ma sa kya treta te xa o senti te mbaro senti anja tino ti kwi e te kya o go na kweta o te ngana ma ga tsun khwena mkwana na go tsuya ga go a hi a go be kwa e khwena te o ta kona kona an khwena ta khore gwa tan ana wo be ngi khome te wo khwe ana e a wo be kana o ganso yo sika gate mono nwe ku kasa aba sere soka tweeti akwara jitenya na ma ana am na ana ate subukara makwi am akona tswa gona tama te mo te ncana magam akona jika hitio te jara nwe Mandela nko ya sike tsun khwena o kwisi ke te twen go aheta do twen go di hiya ke tsamjika ibe anja ti nqimkhom a hiya ma checka go a no u ntse a ma dia se kyare ka checka go a hiya ma go ta a ara ibe tsuna mkhom kyare ka a twen ne tsaki ya ka go beta mano tsa hiya ma no chamik engi a tsa kwana ti no tibe tsuna a siya go ta o tsuntse hiya ma a hiya ma ita ma tsa kwana ya ti tsuna a si kai ke a kunya ke twen go a hiya ma go iqeta o ma go ti tsa di sewa tsa o ka tsa di sewa hasa ya ka tankana xa isike qoka tsa di sewa na go tao tsinsa sen ya ka tsa xa na go tao dinga isike tsinsa sen na nguka be tsa o se o sunwa ga ti tsa o ka tsa o sewe na go tao twen ya ka a bori ete muate Mandela ngwedi ya ga kunwa tene teo ane joka ti garaka gwe hiti yo anse hete ki iti anja sinu te wo anishinja tuite sa kiata. Kwa na hete tsa sa ngama kwa huwe di wo, a huwe di kia waa. Neti miya govenga veta, tabano hiti yo te zara khate, tama te kievi khate, tama te kha khata. Kwa na hete ere kwa yaka, yaka tamie. Ene te ngwe kurisu mehe se, tisikate, tikhate. Te kievi te use uwe, kwa le acha kate no, seka kwa echa hiya te, kuo kwe di kwen, a tunu kta uko veta ma kunta ma acha wota he, a acha tuwe ku kate no, kwa le ti duwete te u, eka mjiki ada te kai ku, cha mburotwe a wota, suka e kom cha wota na, cha di tuikara cha nkawa ewe, cha kuma am, a kunsi cha wota sika, cha eere, ni hiti yo te eere ku, Mandela, ngoyam ki tseke kwa di hiyaka, te ere ko te meke nkande tsa nwe e tsa we di qwe ma ta se di qwa me na o gore tena a kwe nqa go go be tswene tsi go be e tsa o tshege mo wa kweta a jite a ka re ke mandela nqwete se kweta o tsa re gwati ya ha ta ne hiti o nqim qwe ma te xa ke a tsena tse mandela tseta a jiti u anishoka haji
1: The streets,
2: yeah. Ladies and gentlemen,
1: ladies and gentlemen,
2: boys and girls,
1: but you knew
2: you were now tuned into the town's

0: Sam XK FMO fire kam tak 58 minute en kisi kara ko ha sam nga ya ha jaw he te ki ya ko tak buri ku ju khiri ka ko no buri ku ya ya anta te she ta khiri ngwe buri ya cham ki ya ti treso ka tembo ta na fresh to mangum buta no sam en ki fai fai kam ta te fai firi buri he te kom sa nyem
1: dik dia kawisi ki ta kam ka nge buri ku ito to sila ati ko khubim

Nung si ki seri a tlo ko na ngati khana kai kwa e khu ka gwe ni khan se sta municipality ti ju ngi yela ngwi ki ngwem ki kwa inta ti ji am ata khan ami ka ti kwa na he se sa he ti ti municipality ti ji ki no khana mu ti tu municipality ti ji jao ji kya in kara jao ti be akwara ka tle onta ti municipality ti jing khoe a ngebi ti ji a kwa ngubi ta khana se a kara khatin no khana a kara khatin ha ndeu kwa na he kwa sanya tirita mantla kumisi khwena ana bisa kha khwa ko khanu he a ki presidency khwense ta kai kwa ti ina mungu ta ko chhui ta khana o jao he en a ka ti khui an ang khana ki Jeremy Michael singa ti khana kwa ka ti a ki a ta kwa na he a ka anja sinu gwanam ka khana o jao he ara bi kha ti kwa na si kam president de ma Cyril Ramaphosa a ma kai a ka ra ti khama a ki ina u kwa he e ke ke gwe ta jaro ka in u he shi we em na ko khawana kha te u gwe tam mantla komisi kun ana september nge nge tin kuri khana o jao he nyama ti nu ana khana o jao se sing we o wa hango khiri ta tim nu ke he na ngo kai ti kai he khiri o ngi ngwe m khiri o shiki ke he na kai ye gwe e borisi khiri we em ana karati ya malawi khwena gwanam ka kha darban shuka akatim no anak kwa te khandi masina ka khana am go u de am ti khana shi ko aki malawi ka kya re tam no anga u he anamba paraji chaka ka te he asu he nga khu ti aki nge ti vi ki ki no kya ngu khu ti no kha a malawi shi u khwendi am ko jilu na ta ki adam ali nga te khana gwanam ka kha aki kwa te besha ji am ko ya ko kung sham no 300

ra go vieke manda esiweti ono yavate ga si ucam ka vieke tete go ta ko ntshwara ko mogo na ta ga vieke mate e tlhetlhe e yetere karetam programme te ute anka te he so bori jha ku ka ngote bori ko ta ka ja ku ta mi te tsam si tshwate e tla e kwa nqe nga kwana ka hintu te nga o ka tsu wa ditseju u ije twa ko dara ko kwa ha nwa ditsesi u ita ma ata i karate twa ko dara ta khate ha ha mo tino thuka nga o ka te tsu tso ma kwa ha a mo tino sia ko a 12 fire he qaqa ta mi ete no te ana kwa se a te o khri o kha heta mbamba te tsam nga zeta to anka tera di Marcus Jetembo.

0: Yani xa kukuthi khulye gqibe cocwa xa ndirhuje anakhwelo teke hecamshi ngawode ke tekhuni yani xha kuyagalada kunuma nxekhwerhawona ncopta ndiyaxakwa rhwana ndibe nxekhwe xerhwa ndanekeri yanonceda kho nditeme cushi wancinci noxa nxekhwe xa ora xecomi kitsham gala nawo khomsha nxecamshi ka tebeyibaleke tiktite kushoneshi mdwendarha ntake khomi kutsha xungodukudu mboro ngarhoti nguriboriti no a goji bebele ke tla qibela ga ya ga tla ka mka goji ko mo go nte bebele ke yake nte do ka tla ka mka tla khamenta khwena te o tlona te o tatluna ngana o tlontlona a be ya tsane go nte a tsa bebele ke qiyete te tsem go a mara ana a goji ka kwenye go tehe anga nga ta ba ga tsama na ta tla ke ga tlhobina mako nce a mo tete sho ane nce bebele go ita nce te kwenye ta hano tsane mana ta a go to ana go tehe
1: I think we say a hearty a pay at the Halaka Dantora. Atima, Pero Roe. Tell, I got a whole manager. Aunt Amatimo to see who was your aunt Vita. Make it young with tea at Beckway. Mukwa, maybe tea at Beckway that it be a cloma. Tea, he ain't where she and Nahima. Mukwa. Nungema Pieroro, tati ucha ya hano, te koma darahi, che wate jurunahi, diga te kumwehi, te kare ya kwa tia, chinde te kata, dine te kata, kum dinima, kumbema, no diga he, chere he, denga he, tati kumwa kwa teta, Nungam teta mkuri ma twa cha we kunim ko te kyarita kunim ko te anata tem yekari khoma khoma twam khoma dwam khoma te yekari nata kho khawa ko te yekari nata be duwa ko te yekari nata be kunim khoma te koro ta kho njabe mkhoma du mkhoma tabo ma Tako ngamka, kiam kwe kwa teta shona, ta kwe kwa kwankare na kunikwa ku mate, kwankare na kyaye, ngang ema, ku matuita no ngang eshiye, shanda matuita no ngang eshiye. Ngang emte ko kame tihima, kema tuita no kame, unhum ku, Jabe de Kowa take one or take Tabashiata, do a decoa nam, tabaco take or doom dreamer Gunino, Karam Kakui, Kuta me him from a shawe, Tahon Trua Hun Queen, doom comama. Kum kum katu kayimbesh, Natimbesh, Tabo Makun, Hedi, Bakwe, Kae, Tate, Takuri, and Nakata Tinga Masha. No tina ma te ma mabe tim kwe ma juno shai ti te kar ham kwe ba ham ti kar hima. Gwa ma ya kiyen shi kamwa ma ta. No ta wakari no ngeng e no nyayin khay di ma to mi. Khay di ma to mi. Aji shwe kwe nji kwe di no ti kwa cha ngama no to kwom. Te tamayi ke nyama ko kwe te ta kwe te. Doron e mga. Muhotoro mahambe. Kaparo mahambe durung aya kate nyamahi na ko kamahe dikuto di teu a kama ti gako matwaya ko tui tui ji di tui kangye uka ti ku kimchi ta kuno di nyamsha a kake ta kwe kwa shum kito ngye uka hatuke hata kwe kwa hatuke hata ne kuibe Hey, cook, I could claim a me could them and make am joam, am joe at him. Joe, he vain, am good him. Do who na shan't go teta. Te quit the shan't ave, ding an ungoody, te quit the shan't atano. Yakokua macana on a shan or te anata. Ten yam yam yam te teta, mango who ma shan, go who ma joa who maca, maca who maca, joke no who macano. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Mbusha kwa kwe ta ite kuri ya ti kubi na konga kwa cha kom no to kom sha kwa itowe. Ngeti ya ko te hera khaiha ya ko wen wena te toa. Chao ya hano. tetako tetehi ma. Bekoma amoti no nganga ke khwiji tetu shimuita no. Nganga kwe ta go gore na go nngande mtsa a. A tswa he a ke ti he a nema kyat. Tino amtre ma nga tangano cam tangye u tsa tegwe. Ta go nngande u tsa yagwe. Tshiki. Nga ke yago be tshiki yago tshumki. Nem ngandi ane tim ge umakate tinera cheta ya hami ya tenge kwa khama kwa ma kwabe na ko khama wo kuri kwa tesa kwa e kana kwa te to di khato khom ke khane to to kana kwa gore ko chi kara ta a kwa a no ya kwa no to ma me ngo shi a khwebe a jo ka o kama na ta ya ko dimi ya ko a ta yo a kwe yo a di aba ma aba na ta ma timo de ti kwa cha ka beta ta go no tiare ta kwa ga go no ha ko mande nke a nu kwa nge o totita a ka mtswa he me ya tin i i ka nga ta me ya te ma yo kwe ta cha nana tyo nya kwe be je go ma na ta tem ko ma ya o a kwe ta a ta cha nge tu tu a ta tinga ta go no shi ga bana ya a cha ya o ge de no ya gabana no am di ram krema mo igobe ta khono ya qwana qon ha nqa go bende ha ke be na go tano ata qon me ta kwa re kar tin a a di aba aba na no a tsa ti ho tsa ka be a o ka ma go gu kho ye di kho ye a o kho kung ka ti kwe ata me ya go qon ma no nga tsa ta no qon ma nqa go ata khwano ta tuma ta tlo ha ta a ka ko ta khono nga ta nga tsa ga bana a tlo iuno ya ge tswine ga go be nga o kumte o mte ta ma kwa o gam ta ta tlo di kuya go te ta mka mama ma jima ta khona ta ya go le na khono nga tsa ga bana ya no ma de ti no go di ha o be ke ya te be kwa tswa ti re te ta tle mo wa ta na kwa tswa tle nga te ke ma se ga tle di kwa i kala tino a a khwebe a je go nta kama ka gbe u ka ti che mkwe ka a a cha ti ana kwa cha ngandi mtwa ti be cha ti ma cha che ho ta nga ta no ngandi mtwa ma ma ti a ta ma no a a khwe be a ya ko na be ya u mboronga cha ya hi ya goma ora ora am tlo he ko ha am je go mka tswinga te ma u mboronga ma teno cha nga he be re ne ne no cha ti go tsam ka cha ko ma hi ta ma cha ga bana te ya ha mboronga ma ama go ya cha nga he be tin tinga hi tin tinga heno na di deng eno cha ti go ya bu ya ti a je go kara ti go ga tsiri tsa ya e ka te ga tsi e nne ta nya te nngwe wa tano khwe be nta ga nya te ta go ya te am e ma cha te a tse tshinye hi tin cha go ma go wo ta cha hi ya go ma nya ma go ta a ma nya ta ti go cha go ka e te ma tin kya re shan ya re na go shi ya go ya no a e ya ga tla se nya ti go ku ya ta go ya no mborunga mama khana khowa cha khowa go cha ya kuye go mborunga mama khana cha ka chingara na ta go se kyare tsena go go ya cha ga bana four ka five ka de macha ya no a a ka ke ya nya ma hentla we eh ta no kham tsa ma e mo ite be ma te no ngande mtswa ma be tino na mpe ma nga ma guya go go ya ka no ntsha di ga cha khowa go cha a ta nguku ta go a ma kham ga ma tino na ma ge Niki kengi qeti be am jam khima tinta moite tang jawa tikema de tang khima kwa kwa gore le am ka tang no debi debi no anwa mi kwe mo to un jamme atem je m jawa tokae mo i a khima am ka tia ta to no a eta ya no khewa ha te ga mtoma mo mbe nge ya tswego tsa ke ya tswego tsudi nge u tswa ta go ngande tsa tem de i ke mo ga m khim tsa ata i ya jawa tino atio moni cha dikhatse nga go ngone motshomko ye go ntja cha de go go o ka jao napo e cha ya go am ka cha ya wa te ke ma cha sesa ite nga am cha mte ya ma sesa kwe cha am ja o ke cha am ku ke cha kwere ha ke ma ane ma mo wa a nge mko ma kwere ha ta ku ngote ke ma he mo mbetino cha nta ke

0: tukhele na khono akhe uya khono she go tsame nguma ngamte hama tsame nguma shiriri mata te khae go te ha cham ke ganam ke ganam gana gana gana gana ta kanja ku kanja kwa go ganam ke dogoro khom ke kaya te tu be nam cham ke ganam ke te te ha ta go khele na khono am ganam ke ngande mtsama tin ya nguma ncome ta khono a khoro khore go thai go ti go shitlogwe ta khono ta tlo khanya ta hamote ke mashao ara khwati ta go te ye khwe go ama hamombe ham yo ta go ngwa na te ye khwe tene no ama sheu kha koma wanda makowesha kunitswa ma dini machinde manwa makwe sheketi pota go mama poti tasha tasha tashirira ya khwate thom am go hamote ke ma unkuma ata te she she she te ama mo imbe ene sha onwa te be ka ngara kwa itama tasha o tomshe mo sha o ngotema here ta go e ta go ya ke tsa a tsana go gele na go o tsa khwama na ta na go o no mshangande mno nngwe wa go ta ka khwama ona na tsa kuni no kuni e khwa tswa no khwa tswa khani go a go di ya ka a go di ya ka te ma tere a ha di ga tsi tsa am khama khana te go go tere a ha tsa ho a yo ga tsa go go ga tsutsongwa te tere he ku go khwadi ja kom ka tiu ja e be tsan ta tsisha na go kreyo nta theta ja mono oro tsana go
1: sorry but a ke go re qala tso e tsere he tsha shu ma ne ja tie tso re tsere
0: a tsere he go nwa ja in ki tloe kwa go ba ke tsa o tsa we go go in ja guhe me ja guhe tina tsa o ke a khono tsha ja tsa e ke go tsa a gune no tloma khomeno ga si ga ga tse u ta go nwa tlo tsere he kung ko go no ga go nwa ka fo go a tsamo a tserwa ke a dingi kwa go eta no tsere no tshabe a mntwe tswa mding kwa ga no nna he a tsere ta tsi hi go go a ha tsa go go yo ga tsa koro go tekwe no gbekwe he a mkhara a ne dom nga a di ga ka mo no am ga am tsa ta kwa mti a nya tem ama ama nge utla tinya go tsutlwana tsa nge o tsina a tsere yo ga tsa o go ya go tsam tsite te am tema wanda no wanda kune tswana kune tswa a tagate go tsa tlham ka la kukunka te ke ke te am tema angoro matyo tkhone ko matyo tsa ga bana ata na go an tsetswa sho ngumta matsuki be tsa nguma a gham tsa matlom anemja a ja tsetsa nguma te ne em kam kwa ane mama khane mane mna kam ui a kham tsama go ya go qa go khama no a ja tsa khaya guri ke ke ta go gala kwe tsho mane ma a ja nguma tsa ma tsha go tsa te te te ya ma ngama tsame ngu ngam ka ta go khere no ama ka go na tsa tsa tsa tsa ngoshan khai ngo ngwa khai yo kana go khaya khai ma ke khali be te ta tsa mono o ro tsena go ntwa mo theta tsa mono oro tsena a tsa kuke ga tsama te tiu tsa ya mo go nde ta me go qa tsa eno tsa tsit kuri na go duina o ta ma tsa khoma go a ka ga tsinge ta mtsing go ro mo ga tsa itwana nja e ro tsena ga tsa ku te te ta ke ma a ku ku tsa nqa tsa ma ne ma ta ku ko ma ne ma tsa u i ko ma ne ma tsa tsho e tsa ha tsa tsho tsa di adama ku dama kwa go kunwa mama ga di tsa tsa di tswidi mo ane ma tsa khanya go ta go khong ko mta ma tsa ga tie tseke na go tsa ko ya gore te ke ke te ha ke ma ta te te tam te ma di tsoma khoma gwa a ke a di kuto tse o ka te te ta doro e ma te te ka ra ta ma no ngam di kuto ma hambe ya kangoro na kore tsa na ti khure tsho go i mangwe o tla ta go tla nge o go tenta ma tla i ma be ta go tswima o de ko go khwa khwe ha go de ha ke ye ha e tla we ha nga nga mang tsa ke nge kwa go te a te ga ya thai a nga o ma tsho go khwa mana da eno nga ma a ma tsho go go te ka go mang ga ma ka tsa tsoma tem go ma a ma nga ma ja be ga mang ya re go ta go tswa shumo mang jwae am o o ma ma kuni no kuni tswa tswa no tswa tswa ke he go ma go ka a ke na go tsha ma a ke a gurwe ta go no ti wa ta te go kuno ku am dom am tswa a ke di ga ka am nge u tswa ti tswa ti em go ke o mo he ke o mo he tswa a tswa ntwa ma go ja ta ma tsa ntwa ma na go tsa a ke tswa no tsa tshinuti khwetsi tsa ke ri ya ka te te ta dikuto angoro kuibe

0: Bam bam bam bam te o radio xka fm qikte kwinalo incama ncoma xa nexa ete osikitie koma chief kamamomokuwa camkulitie hino unjikitie tretie nancikulikhuwo kosi avakaya hwaqumne tie kulitie acewokho atake hecekam nencekam xa nexesha imamshi ce umcuyikhwarha nincesicom tati idangkwehwatangkwepiro xaya kwako komsha ncetie xa nexesha kitie ceka huji ntie ceka nyahuji na tsaka go di o sikingo o manga di garasa ya ora hego o mate aswere ma nge o khwen tsano tsana ta kwenye go tere ho ke tsa teno nwa ta wa khati anga se go swere ma go nwe te o kwenye ka te di kwa go te nge o ke to ane se ja
1: ya pieroro ja ya ha ti e thu ye te ka ti kai Me ka khwe to tokhwe. Me ka khwe tokhwe be. No tigwisa mamashi taba mqatete te. Taba mqoi batikum. Mamashi mqoi matikum. Mba mqoi matikum. Ndesho mqoi matikum. Tatete kurishi qom mqoi ko cheu mqoi ko. Denga mangshoko mama ji gwam katauko na khuke nwa ko kya kwa te ko gyaim ko kya ye kunim ko a ta ko tete ya kuri ya cha ti ngama sa cha ga pero ro cha ya ha ti a te te kenya ma ko tem te ma ngem te ga ma ngum a khani ma ngum ma he ngum yo ka sha ma Homkema uma ta ngum angoma ikhanima ngamkhani mncume ngite ta khonta khona ti utimungwe khoje cha ti shwele masha jamo tino changi to ta ko changa ta ga cham to nkui ma cha koma te ga cha si chi ya ho ta ko ho ma cha hi om amunga ko ana ko chen cha yoro ga tino mba ni ho ka cha kuni kwam da cha tai Chinde mtaka machakai kwe. Kunitwa mdama, kwanatwa mdama, kia mamachakai kwe. Kia heko jikai kwe kutui. Kara mtama machakai kwe. Ata tuwe, ata koko matene, chak nombere, ata chak wakono, ata kuye. Takai kwe ya. Taba ito te, kumba ito te, hakulihe. Chai kiri dikurie te te ta. Kunima, sikuye tungwe, yakai. Guim kakere dima, yakai. Te gama te khoi. Nam koko mtongi te ma te gam ki ngan ama ngu. Tua chaka, te chaka, kuni chaka, du chaka. Ngiabe khoa nga a a, ngiabe khoa a. Tongi ta ta ma tu nga nga khoi tobe a. Tua ma, te ma, khay ma. A khoi diom tu nga ma kuni mjani ko ma. Guru ma te te gam ki cha, chare khoi nga chay ko. Ta hako him te glam ki aki kha te gata cha kuma te ma tuaba ni tuaba ndaungi unu ndaungi be tuaba ma kha hi kara taba iku tha te kuma kha hi ninki kha hi ki kibi kha kibi kara kha hako ni nga te glai kha hi ta te kwe unwa ta mtua ma ndaoma ndaoma mama iji hua hua rakunu tao takuna ndaoma kha nye ndui bunu ma kha nye kuni ndam chamo kama kuni kai makhuma kono a kuni manja kyaye gyaim ko kuta ko kanu inja kuwe nja che no kyaye tatete am kuri ma keri keri keri keri keri taba kitete ama dikuto mtum ko tete ta cham ta tum ko yetem ko machako chao ta ko ko yetem ko machako chan angorobe kum kum ko cha angurbe cha chei tem khoma sha no cha shung wa shi gwe no yak cha chei te no ko jiko ka cha yak te te ta kam uma un te no cha tsaye he eta kuni twa kyam ni ta kara ta cha tsaye cha ti ya khwa be kem ke cha tsoye ten a tu unwa ko ti ku ta o ta shi ji a unwa ko ti ka u ya khone cha am e kam ke cha kem ki tsoye no te ko jwa ma khai ko ko khai ma ke khai ko ko khai a shi ti ma ki denga te ma ya jo ka wuri di ma ya na o tom di ma ya ju jere di ma ya te ko kai wuri ma ya te ko ama na mo iko te te ta ka tiyanyika teteta angoro mahambe aku mahambe kumku ikuku kai kuku taako mchete mkumataino ataha cha unwa tegleko manu chitunwe kwa atama takukenu atunwa kwa kwenu gleko macha unwa cha nyama kwa intiuti yako chiyete chuno cha nyama hebe takunu kwa atama ama chunwe kukirima yaiko cha koka takunu keu tunitamiko mkumacha nyomka cha ambeime kuwa kwa kunungu taku ama nakukenu nja kama cha kleka nja kleka atiku amduimu bunu no bunu kom no kom amduimu ka ya kom no kom tim atete tama piroroe tiae kara ta kono ngam tswantswa machako kara khoilo cha motine thuitswa matine si uma nguma qhiye tiko nguma ama ncome jami nguma ncome tiko am jami nguma amki kha cha cha ka kwe ta kono ake cha tswenga e tswata ko uno thuka cha tano am sham ta machaka cha na go khilino cha tana ko uno kuni tswa machai tsonga kwe cha siye ko dini machawa kwe chinde cha chawa kwe wanda cha tsonga tsone cha tsoma kwe cha tla hem go mtswi mana go cha yaka am go mano am tshei ko tiko cha ko tiko hen am shum ga kwe ake ntwa am shum ngam wanda am ake ngai ntwa am khama qhabo no ata cha ntwa no ka ku dini ma ataga gwino awe tano ku ta cha ngam un e ma cha tuya un ta ku kam e ma cha tuya un ta go khili na go cha wo ya go ta no cha o di go je tuwo ya no am khan un khwena khana te ko am go ma cha o gwe o ri aka ta go te no go wa go am na go ta jana mo ta go no ga ita jana sha wanda go no tongwe wa gondo gondo ti to mo ma gondo ma tongwe go wanda ma go no ga go no tsa sa o no tsong tongwe go no tsa sa o no ka ma tsono ga go no ta ga go tsa wa ama ka o te un kwa te go ke ma dini go a we te ke u ma te ma khwe ke u mta tsa ko ma go ma go ba ma ta go hem ke u ama a ko me am ke u ma na yin am ta ga te go te un go te ta go ma kya yi ka ra hambe na ti ma tswa ga ga ko ma un be te te ta ke ma tyae kara dikutomka xa nceka yapherenu tya nceka intoshana gonqoko kungako nciki tyange yethetha xhengiwerho etyamo banceti xa thetha tyamono tya orotshana kotako tyatano kungwako nceki tyashino nge amcumki tama tyancube aka tya cwiku ta tya kranye kwako aka tya tatxoxoxa aka am ekwa tamiqo shomxwake nam mcumki tama tya yancube jam tama tya shibe ata tete tapirore tete tapte makhomako dikutomka hambe na tikuma shobekuma tatete ta
0: no taba aji ata tete angenya nokute khametaka tahuno a ane kulina kwata kono ofa maya kana ku have no dikuto ku khoma ofa si kombina ta ieta
1: ase cha tyan kara khati ai piroro nam tete tamte mache ga tyan takuno yako kuwa ma nyama kwa akani ma putuma. Putuma ya kanu, putuma keho, na atashi hee, nguwa takwano shaa chara, takwano chara mshama, teteta, chara mshaki. Ngam teteta, machamki te umwa, umwa kuteta. Takuno ya putuma kanu, unku wa kuwako na tkoma kituwa ya takuno tkoma kite ya chati, pachara kako, kuna grupu, kuna kaya. Kasho man a ngonji ngonji ngwe ku kwa teno twa ngonji ngwe ku kwa teno khona ai ai ti gam khom a khom ti tom khom ke no twina buma am ke khan ke khateta putuma ta khono a ga ma no ma go go ba ka ga ma khwe ka ga ma ta ya no ma go khale no putu twa nga okay a ta khano khwe ka ga ma ma twi ga te ga no am a ga ma te ga ta no khwe aga mam ke yo ga to khwe to buma ke ding khom ka kar ke dino am ke to yana to kutera kishime sima tuwa te dino to kutera no kishime sima ka kuri motote ko kutera kishime sima tuwa te dino ngap ke kutera mate ko te ko kutera ko am ko mate te ta kama ta putu ma ha ga no ngam kutera am to tsara ma shai ko gwe ma nta dzweni ka kuno gwe ke ma nta ga qa qala ko khom ai gwa ba ai ta ko gwa ma hamka khwete khate mka ta ko te sha ko ta ko shikekere mka ta ko unwa ko te namuna ko te no ngata tiyo khano kung ha ya kat maka khama hebe am ngum katima shom ndoro moka akatim ngum oka qara kwa ku ya ambuma ma ya kirishana kirishana khono khwea ha qaqo kuwa ha qaqo tidim ka ya ku tate na shwa po shwa po ta ti hi khutwa no ramnya ma ko tite orima tinga orima kurunga no chai na ta ti to kuwa qaqa ruwanda ka unda ka ta ti putwe na ha putu na putu to ha to ma kwe ku ndo beti to ha tu ta ma ndo beti ko tambur ku ta kwe ku nga ku ri ta ra ta ka ma te ma ke no sete sete ta me te he kwe ke ho ta ko no na ti ke na ko no ne ko pepe si ta ki a kurunga am grupo ya ho ta ko no grupo sha ta ma am grupo ma na chinji ku chinji ku kurunga mo i ko ti a he ta ko na kwa ta ko no ha ba na ni ama ko ti a te no ko mtu ne unda ka ti ko grupo i ko na hakwa ta khone achi ne ya ko ya tisi ne ka ya di hakko tisi na tisi ngandi tikwe ko bandera bu grupo he na si ko tika ta ko na ikwa ta ko ta mana ne ko tindi ku tindi kwa ko ta ne ko ku mana khom ma te ko ta ma te ave ta khone na ko je ngati ne chai sha ma gwa ni mangom te mangom ta putu ka nga ko ata kwa no khurina kwa to ngeho ngeho na kuwa kunu kwea kwenu gwabate gwabate kaiku ta chaisa ma ngume ngume ngume ta kuhano putu tau tau kyare mana kato mkumko ma ngana kwa ta no te kwe te kwa shisha mana homa nikwa kwa kwa te mana kama nikwa kwa kwa te ta kuna nga ama nga ta tiha ya kano mua kwa te kwe te ohu tiko kako chaya ngeho ya mana kiri tako tiko mako nga tahano timiyo no te ma tuwa ku putu to manu kwa ku putu ka kwa ku kara ko ta ko ti nga ke ya ta ko ti nga ke ya de no ya ha ta ba no u ti nga shi ha ta kha ti ti me ko u te kha ko ko mana ti prani he no ma ko ta kha ni ma di kha ma ti e te wa ta ko no nga ti ke no ka ta twe ko mo no ti nga ka nga ta ti ko ma ti ni ya ko kha ma ti ta ti ko ni ka i ya ga ti ko ma ti rundu ka ti ya ko garate fa na ka lom ka to sa dam ka ti ya darate makata ko wa ta to ye ti ko ma ti ma ti na ba pa ta an ja to ye ti ke ne ke ti ne nga no cha ka ti ho ti ta ho no ka mbembe mho ma gwe ko porisha to ha to ma ngata nga an ja ha to ye ka ho ta ta ko si ga ma ta ma ho ta ti ti to ha ko ka ne ho ya ma na ti ta ko ti ka ne ma ti e me putu te ya ti engu cham ko cham ya te no rundu ki ti dara na ho ke ti ka re na ko si ye ko ti cham e re ko dirin e no ha to ya ka te te ko ku ko ke me u ka tsa kwa go putu ma tshe ngya go ke ja go gore na go go ga go tswa nne ke nne tsong e ka ma ke li na go te ka ta go thuga go ta ti tswae go tswae go gore no ti ja te ke one ka ti go e ra to tswa e go ngone ti ke tsara go ta a ra to tswa ti ke tsara go ta no ti go ya na je ti a bale ka tena ti fikile le mo ntulo di tholile na msanze ti a dubula tsimbumbulu wo kanjane ye nyane si wona buka na msanze ena fikira hapa kamina tena chayeda manje kanjane malungu mna hamba tena wote na jule fana kalo tena hamba lapa kalo ndao kalo bagano ya mose tena hamba dibana lapa kalo ndao lo ata timia ko ta kono khere no mata ati thuma ha ha ya ko ti ya ko diri ku matinge ko ta ko ti ya ko mbambe henge ko ta ko kaya nga ti ya nge ko mbukushu ti ya no nguma uwote nguma uwote ne ti ata atho ko no janga ta ki xa xa xa ko le a tsa go gore na go ne go tsaka la go di ke mburu to a tota te ya teno kha si ke nya me ke ma o fata tiko ta go ne go ke ke ti ya tsangwa te nga ke ti ya tsangwa go nga ke ti u nge o tswa ka te ya tara ta tota ke tswara ga di kome ta go tswise u ko kwe te kala me a go be she u sha tsana ga ta go tswise u ko grupo to ti ya tsangwa te na ta ti ya tsangwa ne nga ta ti ya go ga te kwa ga no aka enqa dawa ma kebisi dawa ma am gi ta cha ko tuya kwa ngomga kwa yo mga ga tsa dengu ki o ngoma mate tende ta ko tsa mtu to tsogwe tsi tu ma tsogwe tsa mtu ma tsogwe tsi tu ma umshe o kujinya a tsa te ya ko u e ma te ya tshirishan ta ko ko wa tsa ma ko wa tsa a ke ko wa tsa ma ko dan no ngam tango tango ma yori ma ta khon arfer ti ta ko ma di kham diri ta ga tla tla ya tla nyot ta khon na ku ta a ke ti te ta khon khane ma ti e che te e go kwaye twati de aga eyeti anatati iye gurikari tahun guru pekle utwa tahun neta weneta weta te twatu anawe tao tao te ko aya kleu tenengako ona ko tako am aya makleu nukenga ka tama tatwa tako kuwa anta tako matekema kwa koko kwa rundu ya ko ta tako iya ko tako unwa ngati ewa ta de tako yo kleka hiye uneta si uneta empera a si empera a kuhena huku China si China tamu yako kusha tako Kasper kema hakuwe chako kema aha Kasper nese wa China kwenye kasi dri dim Kasper kema kai makoye kuchika kuji kuji tako kai am kintaga am grupu mkoye kwa ka kaiko inta guabati ya guabati ya kani taka siye mo kasi kwaba tamu Rwanda ka hongwe kam kwete we kam hongwe kam ta hing no ka ase na si pu pa ta ti hing ga pu pa ta kwe ho aga kwe kare ba na ti kwe cha cha ra ko kwe kare na ko ya no ya mo no ho ho hongwa ye ko ti ka ma na kwe ti ko tu ka na ta te ka ko te ko wa te am jam mo ka ti ko joru kwe ka tum buru ka ti ko joru na kai kai ko ka te ho jo para ka joru kwe nde ta me ko kwe na cha wa ka ma ka ti ko ta me ko kai kai pu pa nda mo ko ka ma oroko kwe ye it oroko ntaka khongwa i da khono ya teko tsa tebe tsho ke ngeto kweto kweto makato kungwa gore tin i am teki na tem dunga kama mo ngwe a tati e mana i ya kwa gwen khwena na ko tie mu je kwa gwen khwena tie gushi ya go tie kama mo ka te to ye te a tsa mo buma ke khae ko ga ra ke ke tloe ko ta mi ya kwa ko am tsa mo tloe ko tloe ta ma me ga ke mo da go ngata te tie ga khongwa ta ko tloe ko tloe ya ga no ga bana tuku inye ka acham ya kakakwe. Nam am ting aham a chay kata wako nga kikwe kare na ko kagam ka hanta ka te ko tako siwa po tamya te ha nga yoka khay. Aa, nye mkoma koma ko kongwa teno kwe hu, tako na, kwe kwe manu hen no, ata hinya ko te ka kwe hinyo hinyo hinyo, nye ta kwe hinyo kaya ka njia iko te di khoi we, kaya ka no, kha di kha di. Hiye, ndo ha cham kikwe. Ya nduru hanga ya kwa ta kono mo no ngati no ngati a kwa ta kwa ta ta kyare putu ta te nye kwa te no kaya ta na titi kwa ta ta kyare ta kaya ya ko kharu gan ta ko na ho ta ko lo ti khu ta ko kom no neki kwa si ko ka to ka gwa ba ga ba na ti ta kwa si kwa ko anya gwa ba kwa anya ti kwa ra kwa ra kwa ra ha ta kono ntu kwa me a a te de te tu e ye te nkama cha ku nguro cha sikoti mi anguro tie kokwe na tami ya kono ti khara wa sha uta te no nem Africa mate tu iko ya hi kani ma amati e konya ko inga Africa ka te ya ta kono sha ga wa ko aka e ya ko ta kono e ya kono de u yo be manga ta de u ka khavana ati cho pram ka khavana ka ya te no pere mate ko buru ta si kaya te buru ta si ko kha kha te kha ta ta kono mo no kha kha ra kono khavana tu ta na ka khuma he ta kya re ka re ya kono tutu akhawana ya tiri ya tenu bera shawe ta mtama shawe gawa ito mashiye kutuante nini etama kia nyako anantima ta ata tunsho iti ngama ti ngaha mtaha tseha ti ngaha ruanda ti teko kungata ti maangu cha mwaka wa sarapindu jikutu kanavare jima vinga jima kingu iti ngata ta kati kai kare ta nkwena nini enu kuhuma ee iyeko wina na kwa kuma nini enu kuma wina na kwa mota kai kutu tuwa kwa enu ai mamburu odie kwa she kwenda iya kwa ta kono nge bisha na kwa komo sho ha tesha bana kwa ngwa nge nge nya inkhaye nya inkwa khaito ha nge kwa ma she ko ta go ma hele ta go ma ta ba nge ma tsati ya thu ya no a ta te ekite ma tsa ti nga no nge mtu ma tsa ti nga ne kino ti ya ko hono na kwa ke ho ta kwa no go ba nge ngo di ma to kwa shi no dimo ngwe ngame matowo kwashe tema nawe buka makaro tinga ako je kuye kwa buka mato kachana na buka to kana te jam ke he jam to kachan ta ukhere na kuno khabana gwan ha hiya ko kwan ke kane kwa to ta mato mbere wa harako to ta mato kachana ko te ko ku no ngam timu wate mo manga lati nga ko nga tate ma timu wate shi chaka ma timu wate be ti changa be chaka ma timu wate be ni ka ko to iye te kema beka ha tainu sasa mwa kakama tainu sasa mwa kuri kubesa sasa kasa ni kwa hekomu kato karo ngam him ke shobe kuma tu takum am kama takum kama kubo kubo takum amwa ngama tenu iyet kuma kwe akwe to kuwa kwa kutwa to te na ku sasa so ka to kuwa ku akwe to kuwa ku takuna kain kuna tasa nu kwa kunka shobe kuma tu takum je kuma nawa ana nikuri kuma natati enare Nekuru kubea chao, titoto mika kamako hamteko, kameke machao nga. Ama keke na kumshaa matayate, toro matayate. Angako kwa huu, na nge e kuiji, ntaka tuuma tini, uusasamke kakata tini, tuuma uee. Mua angua iye teketa kuna tasa nako jawa anako, dikuto kako, dikuto kako, tako na tako e kwa nukwa. Tako ni tako, kwa nukwa, ta dikuto matkala kutwa itu kunga, itwa kakwa tako. Anko ya tinga anu ya ijea kote chana ama ana dara machana, dara ama makarata, tako maha makarata, dara towe. Na tuko na kaina kunga, eta ngate makuwa kunu kumka cha kunga tina cha kabe. Muimbe nge mani enu purisha kwa yako, kwa ya tati eti yako kaya kate ma. Nam, jakoro kumki, nungapo, jakoro kuma cha kabe. Tima enu gwaba ma ti ngahi kaya ti ngahi si. Gwaba a kwa kwa ti ngenga hea. Makito ma shaa gure. Makito ma toshitora ma ngoma gure. Ti a kwa kaya kuye ngeng enu gwaba na. To kose na te. De gwaba kwa kwa itike. De gwaba kwa kwa itike. Gwaba mtwa ti te ha kai. Tama gwaba mtkuri ma ti mua kwa ya ngato si. Gwaba tuka ti. Ti kuye hi, ti kuye hi, ti kuye. Kuna nga a, kuna takuna. Kunje uto a si cheka ti kuye a kuye. Nenge tama tiku ye kuha tama nguwama, guwana kwe kuti. Na mguwama mku mtaya mkini matingu hitia yaate kapirurui. Nuchakawe akwe, muwa a, uwe nge kama kwe, nge kama kwe. Ti mkuri mtwa, na ti mtumako jaroko ku mtumako tiku ya mge tingu isinu hambe. Tama tikumako ngamta mate, matiku karako, manu matiku wa himkuyo, nge tingu ya kuchang umani. Ti ma akwe jie muwa a, guwama akwe ya timkwe maa. Cha kuwa kwa kwa nye mkhomba hamdi shikasha. Takwa anu buka mka ato kaya nkara kishan. Buka mka nye nga hatedi. Ya kwa nkite ante ya kare kwa nkwa mnohambe teto ye kwa nguwa. Te kaya nyama ya nguwa yo akora. Taka ya kwa kapiriri. Kapiriri kwa kwa nye Afrika mema te ya kwa nye Afrika kite to ye kwa hambe nye khome. Te shi kanya he. Sinevo terefuka. Ngoa kwa timu no. Tinga tati mwote ngoa kwa na tati nya kwa tati nga te kano. Tuye titi ya hiya. Nje wati de ha tinu nguri anyi nguri be shaki ko wati ngokom tom tom ha wanwe na tom tom hiya te nya ko nga kitini anyo ta ko nga kitimo na ati ku ta ko tiya ko ne ka ko picho ngam kama ti bandera ngano jere mo ka nyu ta ko tiya no mu embe iye te ka ta ko tiya picho mka ta ko no picho a ta o khere na ko no ne khome ya no bandera ke akuri ya kwat na ma kwala kwa no

Tsama de khohante ya dike qamnuhu qamnuhu qamnuhu taqeta kungcwa ncumkite ankaten di yabulela tate icema kota dike tacite nxa ukhona khana uchaniki yaha ya khiri chwangwe qamsita maha tese de khwata ya ha ncuce skateki se kota siya kwa temono yalfo icema kota 36 minute saisiya se teki siya kwa ha te ankat atano 24 minute jiberina kwa ha ya ngweku tuwa anko tau te uk e jadarana taeka kwa ya kate te ana kwa 12 te ten te u ae lao kate khiri eklu nga khai ae te tu mako taku nje eklu ve ae te khiri eklu nga o khai ate moritin at 12 si ate te teitin no te u tsam ka program si o tsa ke te ana ho eng lao ka te porisan se ta ka e kwa kwe no porisan se ta te darana ka e kono porisan te khana u moteto ji a probier na ko nga ma kwe si te khan kwe ta te khan ya ba te kwa i kara ngo te kwe ta te porisan a sura ma klo mara te kya un kwa kwe te do wa klo we a porisan te sura ma klo ho ji am akwana ke hintu te moko tako porisan te kya kwa ikara te kunye tlae nte eska te hinyako ango hohe te ki kai kakaye di oka ki te ti na porisan kwe te ngi kwa tre kumdi a hohoro ngi kwa porisan kana ohi oro kwe na ako jimboronga jamboronga kai kwe nge achamori tino cha tuya kwe amate ofu tuya kwe ate ta bowate tucha mwenu ako jikirie ucha chakangwe ta anta porishana te ankate mkwana nika nge kwe ya boboro te kukwena gla kwe cha bo of chak ako kwe cha bo hagla kweno hagla uka kwa hamkoma no hamboro nga kaigo chak akwe chagla uka kwa cha u angai kweno cha mboro nga kaigwe akwana nika ako jikana kwe no hana ako jikana kwa nika tiri nasa yavate urumende matan tsausa kwe ngiku gla kwe nuk ako tidi ngiku urumende ma uhi oro tsan tsausa kwe na kwa naka hitu urumende mkwe te kwa hate tamate kwe ngo te ngiku di oza kitebe ako ma gla kwe ngi hasi makwasi sena wako teko ofu gla kwe ako mateko kwasi sena wako tao te ngi aho ji hurumende makani kawusa te kwere mako koro gyara kowa te na kwa nanki hitu te jara ata isi inya te tamaha nako te huu nako te misi hitu te kunya kai hitu te ngam kwa kote ngiku a huu keho insa natana kama kakai ku keho ate tano hitu te gui cheka karaka nako aho ate cheka rakai kwa kota ukeja kunta aje angote clash na kai aje angote hinya kai aje angete mu wa kare kota te ku ngate nano te un kita ma tshono tshe ategwe te un kita ma hambe nano kiri ate ho gobe akwana ka kiri anga kwana ki te tie ku ka vete u nga o te tsana ta tin sike dier te timi na kwa a hoho ku kwa di kwana ka kwana ka hoho ku a hinya tok a tuye kwetsa domie amuno amkomde nge kwa na tacha hiya kwe amkom di domi angesi asingye hoho kwa di dawa di oca kina. Akwa nanki hoho kwa di ane oka hintu te kai kwa tako te o hoho kwa te kunye kai nako te muna ta ikara. Nata ikara te ngam ku ngam kwa kusori faskuna. Nata ikara te ngam ku ngam kwa kutako. Kaya jaku wangureta. Angesi ahoho kwa di ani ate kwa unyagweno. Te ngano teko chapo ti kwa kote tia gwe mboronga a. Mboronga te anave te kiyagwe. Mboronga cha mua hive cha kishurie gwe. Mboronga cha koma hive cha kishurie gwe. Makwana ka hitu te. Anji ate anteusa kitam. An tsu sak tsin tsin sena khate an ju an is jak ai jakum so ya ahe te kai jiki khaku khaku tati ya bat te tsum khoma tsuma aka tsum khoma tsuma aka tate kunye qare ko ta a ji tsakum kwana ka nge a ji tsu ate ata kunye qare ko ta ku onya te no
te ki kiri asi kango no kiri asi kana hon te ana kho asi kiri kana kho na kiri na kho ham na kwa na si ki kiri a ya vre kha hin tu te ana shu ana kwa ta hon ni khe am ku kho shu ana te a khe am ku a ka ko ho tla tsan tse o sang nam tuma a vre kha ngwi kha no qutin am khom a am tswa qutin am khom se ta xa ku qutin am khom a ngi qutin am khom a khai qutin am khom a tsukhwa ka ta maga gunga no a go ji mboronga ta urumende a ka ta nga kwana ka che am ku a ja ube anja che am ku a di ane a te tsewusa tsewusa te tshusen kwana ka che am ku a tsewusa ncebe go di hi a na che am ku a tsan tsewusa je go go di hi a a kwana sikite che am ku a di ane a te tsuruta te ya a ka ta ncana so nga kwana ka cha mohsen mangye cha seta khunku cha mohsen ma cha seta ngi se cha ndwe ku kamaka a khwe kamika cha ndwe kwa ku ta ku kamika cha o khiri khiri o si ka kwa tsuno cha a khwe khiri khiri ka ku iko te ku te hi he do we nga kwana ki hi tu te gwi ata ta ku ata ka e ja te ku ngwa o ka ku ngumkha ku nya xa e ngumkha te gwi ka re ku ta ka e ja te ku ngwa nga no ono te ki tse ka gwe ano ono te we ogwe ti do te kwana te we ogo atateno angave no te we ogo be angave no te ki kiri ki te kangwe na kiri ji te ana kwa ha te o tsan tse o di gong a te o tsagwe akwana hi tu te ngam ku ngam ku tle u ku tle u ko ta ka ja ko ta khunu a tsotle wa renja tingebe seno porisa na kwete khoma ka gatswa ri tswetswa akwana ke hinti yo nge se tsare mano a teko a e se kitano kumo ta mahatsu o te an tsu sa tshushen ta nya ko ta ko kunya tsa di a te ho ti a ya vaki tsa di kwin a a horo ho a ya vaki nge se a ya va a tsa ki teko no kwana se ka a kwin he a ya va he an tsu sa ngabe ya va no a ya va he an tsu sa je ho ya va akwana siki ngesi atsa ya baqwe tidi qwa ha qwa fata tidi sere ha se fata tidi sasa ha ka fata akwana ka hati e kwe beta ti ha ti qwe te ha seta aya ba nge tsare mano ke tino a ho je te tshwinta mo ke tin ho a kona te a ka te kwana ka a ho je tsho a mo ri tino te ka e je a te gwe no ka no ngbe a te ki tsan tse o sa tse o gwe sika hinti o te muwa a se na te kwe kuma tsari nwa ta tsunqe tsumde kuma tsa nwa kuma tsari sasa akata tsunqe tsumde ta matsakagwe atate doko hambre tama kum akhao wo tama kum anqoka ta anta i karange te kunye xaya ten nano te ke ho tse ka go mara mo ti din te te ho go si ti re ho tsa nwa ta kwa ya ka tsari ho tama ti nwa atate te ho go no nano te ana kwa ha kunye ate ke tse ka go be taking ano jeho go stoto go stoto go queen ate ana kwa ga tseka go emo so bo best stoto go stoto go di queen a stoto go stoto go di queen a tsan tse o sa jeho go di hi a akwana ke he to take classen te ncam kwa go te ka ja kunta so klom ka range sa timie te no ti u kam program sa to ri tere ma go go wata sa ke a je ga je ti ka ja to se ta go ntwa go ntwa mme te tswa di berenadia tsan tswa kwa hi to te namona tlamako se kheri kheri.